0: sa MM Holdings Incorporated. Luwas nga miabot sa nasod ang 34 ka mga OFW. Usa sa ilang mga kabanay gikan sa Qatar. Kagahapon, sakay sila sa Qatar Airways Flight QR-934 nga milanding Pinoy Aquino International Airport Terminal 3. Gi-welcome sila sa mga opisyalis gikan sa Department of Migrant Workers, Overseas Works and Welfare Administration, ug medical team sa Manila International Airport sa pagigtambaya yung usab sa new NAIA Infrastructure Corporation. Ubo sa post-repatriation program sa gobyerno, mahatagan ang mga OFW o hinanaling hinabang medikal, pinansyal ga suporta, temporaryong kapuyan o transportasyon alang sa ilang luwas ga pagpauli sa tag-sa-tag sa kabaga lugar.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Nisubmiter ang Office of Solicitor General kon OSG sa ilang mga komento may kalabdanan sa duha ka motion nga gisang-at ni Senador Ronald Bato de la Rosa at tubangan sa Korte Suprema. Gihangi usab sa OSG ang Korte Suprema nga ibasura ang urgent manifestation with omnibus motion or og extremely urgent supplemental manifestation with motion nga gisang-at sa senador gumikan sa gingong kakuwang sa merito. Kay dumduman nga niduso ang og motion si De La Rosa sa Korte Suprema aron mapangayoon ang warrant of arrest nga gi-issue sa International Criminal Court bato kaniya.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Mitambong sa Santos nga misa ang pipila ka mga kongresista sa EDSA Shrine ni adtong Domingo alang sa Mass for Peace and Accountability. Lakip sa mitambong mao sila si Terry Ridon sa Bicol Saro, Perse Sindanya sa Agbayan, Nilayla Lilima sa Mamamayang Liberal, Joel Chua sa 3rd District Manila o Lawrence Defensor sa 3rd District Iloilo. Ang maong mga kongresista mausab ang mga prosecutor sa House of Representatives sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Gibanabanang mukabat sa 13.6 million pesos ang kantidad sa baking gold bars at kung 18.6 trillion o million nga kantidad sa baking nga gold bars ang nakumpiskar sa National Capital Region Police Office sa usa ka operasyon sa Makati City. Sa bawag operasyon, may resulta sa tensyon o pagbaton sa armadong bahad sulod sa hotel sa barangay poblasyon. Matod sa kapulisan nga nahigayon ang insidente alas 11 sa gabi sa 21 floor sa Osaka Hotel di nakigtransak ang Osaka Iray National sa baga komplenan aron baibyaan sa 60 kabuok nga gold bar.

0: tabalidang na sayod ka ba? Usa ka lalaki nga pito ka tuig nang napreso, gubikan sa pagpangawat og usa ka gatos ka milyon. Wow! Pag-abot sa iyang ikaduha ka tuig, sulod sa baong prisuhan, nakadawat siyang sulat gikan sa iyang tatay. Oy, nak, tiguang nakaayo ko. Og sige nagmasakiton ako. Wa na ko'y kuyog sa pag-araro o pagtanom o mais diri sa umahan. Unta na kadiri para mutabang ganako. Amping permi diha sa prisuhan. Muna'y sulat sa amahan ngadto sa iyang anak nga naa sa prisuhan. Mitubag ang anak. Tay, ayaw gayod sa pagkalot sa umahan, ha? Ayaw gintahon tayo kalot niya. Dito na ko gilubong o gitaguan ang tanang kwarta nga akong gikawat. Oy! Asan din napit? Ako'y daro! Ako'y daro! Hulata lang ko nga makagawas. Kay pito man ko katuig pa. Duha pa ko, lima na lang. Kay siyempre, ginabasa man sa mga pulis ang tanang sulat sa pan. Pagkasunod adlaw, kapin usa ka gatos ka pulis o guard ang niadto sa umahan sa iyang tatay. Ilang gikalot ang tanang parte sa yuta, pero wag yun sila nakita. Magsulat biya kas prisuan, basahon po muna. Usa na nga isa, ha? Basahon na sa sud. Because it is what? Okay, basi na kung sana inyong sulat diyan. Yan, kung sana yung basi na isood na yung droga or what? Abalihan gina, normal na.
1: May usaka
0: pagkabasa sa mga pulis sa mga sulat, usaka gatos ka pulis ang nangadto sa daruhan sa iyong amahan. Gipagita, darutan ang ditong lugar dito sa ilang basakan o dito sa ilang umahan. Tapos kamaisan, darumayo. Yan na yung gagamit pag, ang tawa na, rastilyo. Gabitan pag rastilyo siguro. Kaya ginabasa lang is polis. Apan wag yun sila'y nakitang kwarta sa daruhan. Pagkahuman, misulat na po ang anak. Dear tatay, hinaot na lingaw ka sa akong gipadang tabang, pwede na kaayo ka magtanom og mais karon. Dangno, namanag mais kaya naghatag hinangangan ako. Wana, marunong nagkuta ha. Bisa na gani, iningon ko ganyan, nag-asa na pin kaya kalo, ako'y daro.

O gamoy kagbasa ana. Diliga mag-abo mauna na mugdaro bisag tungas gabi. Bisag tunga gabi, daro ta daro. Kay basig ma daruhan ta ning 100 million. Nailan ko sa buhay. Ani dapit nga daruhan. Ah. Eh daro ta daro. Mga gadodong budago mga balita, gagyatod ka ninyo sa nagkadaiyang sponsors. Sagalan sa BG Max Plaza, binagbalang kapsula. Aroma Plaza, Baloel, binagbalang aplas. Fuego Blend, Jelly Paste, pampagana sa kaon. GRD Printing Services sa Quezon, ni Ciudad sa Valencia. Samong President at CEO, ang pastor at kaibigan ng bayan, Pastor Dan Dangaleo. General Manager ang Kuya sa Tanan, Kuya RJ Dangaleo. Technical Consultant Gerald Ray Dangaleo. Station Manager Stephanie Yote. Sa gugatugbang sa computer, Diyos Wang Magandang Lalakisan. Sa tung News Writer Bay, the gorgeous Belga. Kini sa Romeo Chiang Jr. Mingon, Pilipinas, ug Bukidnon, daghang salamat ug may buntag.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 9,524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pangapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Si Teresa Ajero sa Hingog City.
5: Yes, Egan.
4: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
5: Okay.
4: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng Pastor. Tapos, na siya ay sama sa iyang sampot niya. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
5: Okay.
4: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, ang ito siya hubag mo yung yaplas, ni moto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka, kuang botella, tulo ka baton, karon siya Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higaanan.
5: Salamat sa Diyos.
4: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay Kuba, salamat sa ginuod na Pastor, kay tuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
5: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
4: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
5: O sa ato, Igan?
6: Na ako'y magulang Pastor ba nga? Sakit dito sa takurong Pastor. Nagduo ko dito Pastor sa iya. Dala ko gigimak. Wala ra kabuok po akong gipalit.
5: O sa iyang sakit?
6: Duha nakabulan Pastor. Wala gid siya nakabakod. Naglubog sa Pastor. Na daghan kayo ng bukol sa iyang mga tiil Pastor. Kamot na ka ng
5: bukol
6: sa junin Pastor. Murag taas din siguro ang iyang uric bay. Kaya daghan kayo sa mga bukol sa mga kamot Pastor. Tiil. Agoy nginig kayo tanawan Pastor. Painom na ako sa gigimak. Duha kabuok Pastor.
5: Duha kabuok.
6: Gayun siya sa ako nga sus. Salamat kay nga nigduaw ka sa kuabak. Ay, salamat. Gabi ina po, di pa ina nga po na ako sa utro. Dora, di hapong kabuk, Pastor.
5: Yes.
6: Ala, Pastor, pagkabuntag, Pastor, nagbakod man.
5: So, nakasimba.
6: Salamat ko sa Ginoo, Pastor. Maghilat, kid ko pa salamat sa Ginoo nga nakabakod. Gira ko magulang for 2 months.
5: 2 months ka naglubog, nahigda lang.
6: Oo, naglubog. Ito, Pastor, nga, ng gamay, nagudiyang matiin.
5: Upat lang kakasura ang nainom. Nakabakod.
6: Oo, dahil nagduaw sa diri sa mua. Tus, sa Ginoo Pastor, nagdito mga bukol sa lawas Pastor, nangawala man ta na.
5: Nangawala na. Salamat kay Iga na. Salamat Igayo.
6: Sige Pastor.
5: Get okay, later. Salamat.
7: Mga on na ta.
8: Uy, kalami sa sinabaw.
9: Naabay kinilaw.
10: Ilabas ang bida sa lamisa.
11: Fuego blend jelly paste.
9: Kalami ane.
11: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
10: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
8: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
12: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
13: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Pero kung magastuan nga ng anniversary, uy.
14: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
13: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dye.
14: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
13: GRD Printing Services?
14: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
13: Kanindot, no?
14: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services.
1: Bayot! Bayot!
7: Hello, Dai. May alam ko sa GRE Printing Services.
15: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o parato nga printing services, go ka na sa GRE Printing Services.
16: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
17: Bisan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po iatot sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
18: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, Patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated, Kapi sa Bukidnon, Garbo sa Pilipinas.
1: Kapi ka muna.
2: Ayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit girapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
3: Hikala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
2: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimot sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
5: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
6: Yes, hello. Egan Bing.
7: Ako na ang kasalamatan ng Bizimax Pastor diri sa Barangay Lurugan.
6: Yes.
7: Naganda yung mga bata diri nga gabalik-balik yun ang nilanat o i-admit na gani nila sa hospital. Nagduol sila sa kuha. Nagpalit o Bizimax. Kaloy sa Ginoo, wala nagyugay. Sa isa ka pa ni Malay Pastor, nagtulugid ka bata magdungan kung nabalaka ang mga dinikanan kung noong taon kaya wala ba yung ipa-admit kalayaan ka Ginoo Pastor ang Bizimax.
8: Happy anniversary.
9: I love you. So beautiful.
8: Akong gift ni mo.
9: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
8: Ganahan ka?
9: Salamat, Han.
8: Di pa.
9: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa. Nakapantay ko.
8: Ang unsan?
9: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
8: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
9: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials, o syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
10: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ang printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
9: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahalit taliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
12: Yes, atin sa dipaliog.
13: Igan best paler ni Pastor.
12: Igan beta paler, yes. Unsa ato igan?
13: Kalang. Magtestimony lang ko sa bitima kapita pastor kay si Ian Pindat nga taga Kuan taga Payas. Gusto ta siya magtestimony pero kay dili ko siya kabalo mo gamit sa
12: cellphone. Okay.
13: Nako.
12: Yes.
13: Yang apo ko no kana na ang kita ubian isa kagabi daw. Kayon kadagan daw niya yang bana dito sa kang igan mine ipapalit og bitima sa kabuo ka ilum ko no nag bitima kang yang apo kay pitis kita ubian gusto gali maglim sa kaskita ubian pagka man ato gidala da nila hospital si doktor ni eh kuno doktor nga sa padagi painom ninyo aning yung apo di ay ma'am nga nawala naman ang ihang sakit sa tiyan kay ang finding ni doktor pastor ang kuan kuno ni
12: pitis ni buto. Yes.
13: Buto na daw niya natingala ang doktor nganong wala kuno maka padaot ang bata ganing buto naman appendicitis ina niya nga simak nga akong ipa inom to siya nga ingon kuno doktor nga ay tipaminawan di sa anang radyo dai siya nga o tipaminawan mi kanimbro mami sa kaibigan mo utok doktor may gani kay painom ninyo bitimak kay wala pa delikado kayo ni imapo na matay na unta ni utok ipon yung pasalamat pastor bona yung testimony pastor nga salamat sa Ginoo nga dunay bitimak nga gigamit sa Ginoo nga nakahatag kayo kay kung wala pang bitimak singali patay ni yang apo kuno pastor.
12: Okay, salamat kay Iga na, salamat Iga na beta.
2: Mo 98.5

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1, serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Barongkanan Kaibigan.
4: Alas 8:55 na gayod sa buntag. Kamo pa dayong naminaw sa tugamang Barongkanan Kaibigan. Ugmang adlawa, adun na nasay pagsaga sa mga produktong petroleum, ha? Diesel, 3,290 to 3,10. Kung tanawan ni 3, nag-isaka man. Gasolina, 1,10 nga 2,130. Agadog, peso to a dollar. $1 is equivalent to 61.72 centavos. 61 pesos and 72 centavos into a dollar. Hallelujah! Congratulations sa ito baga empleyado sa gobyerno ni atong Biyernes, ha? Nakadawat mo sa inyong mid-year bonus. Kami doon, bono, mga silingan! Diyan pa na sticker mo tin sa iyong masakyanan gamit ang Nano Ceramic o 3M. Sticker sa truck, multi-kabog tanang klaseng mga sakyanan. Samtang ang deloring, mutahi sa tanang school and office uniform subaga athletic uniform. Ananay mutang sa purok 17 hagkol. Tapad na yun na sa Booster Gas Station, cellphone number 0916-841-0722. Pangitaan lang si Jan Jan Natingga. Kato mga wala pag yun nakaksulay o nakakaon. Nindot kayo. Kita bito na ninyo sa Facebook, na TikTok. Diya sa Gideang India. Wala pa nakakaon o nakasulay o biryani rice. Labi yung kayo. Rice siya pero less sugar. Lamigig kayo nga kanon. Ang Ems Biryani House. At least pasalamat ha. Doon na na'y Biryani House ning atong syudad sa Valencia. Anara na ni Mutang sa Lumbo. Habana na, kilida na sa Rusi. Libre betesmin na Rusi. Ems Biryani House dia sa Lumbo. Na ganila ang chicken biryani, chicken masala, beef biryani, beef masala, egg spicy with pita bread, ako paboritong pita bread, and chicken chicken curry with biryani rice, ha. Ang gusto po, pwede na mo manawag, na mo ipabook, or pwede mo manawag daan, aron pag-abutin nyo, luto na daan, dali ra kayo, di po mo mukhaon, nindot din kayo. Ang pwede mo tawag sa Ems Biryani House, 0915-746-3266. Again, 0915-746-3266 or 0951-808-1940. Again, 0951-808-1940. Pangitalang si Ma'am Gigi Orungan ang dagiyag dagdumala sa Ems Biryani House Dihas Lumbo. Again, lami kayo. Nagkuha na kinoon ko. Gusto ko, balik-balik ko kaon ba? Sa tinood lang. Ganahan kayo ko sa ilang chicken biryani. Lami kayo kayo ilang chicken biryani. Katungo pa kasulay. Nara na diha sa Ems Biryani House. Huwag paingon mo dito sa Lumbo. Paingon mo dito sa Bibeco. Before Pebeco na nasa ubos gamay, nagipinturahan niya yellow niya na lettering nga ito mo ng Ems Biryani House. Yuko Grill and Food House diya sa call. Mudawat og bunyag, birthday, kasaluban pang mga special occasions. Gadawat usab silang mga food trays order. Barato na lamian pa. For bookings and restaurants,

Reservation tawag sa 0905 737 0873. Pangitalang si Emily Sabado Okoy ang dagiag dagnuwala sa Yuko Grill and Food House diha sa Gol. Good morning nimo Ma'am Emily Sabado Okoy. Buotan kayo matinabangon nga dagiya tinuod man magparamdam ka. Wa na gini nagparamdam sa akin ni Ma'am Emily Sabado Okoy. Dago na ni Gataso. Bernays Toro Sofia Trading and Agrived. Basta bugas, walay sagol ug walay baho. Ang mga bugas nga gibaligya diha sa Bernal Restaurant Sofia Trading and Agrived. Ana usab kanila mga agricultural feeds and agricultural products. Ana nay mudang sa Guillermo Labini Avenue unahan ra na sa Robinson's Grocery. Gipanagiya ginumala ni Lito and Isid Bernal. Good morning diay sa mga nagtanaw sa Facebook Live kang Jeneline Arceo Amaro watching live from San Francisco Agusan del Sur. Kang Leteli Desma, good morning engineer watching live from Kibatang Don Carlos Bukinon. Adin yung tanan nga nagtanaw sa Facebook. Thank you very much mga naminaw sa tagsa-tagsa ka radio sets. Ragwa naman kikoy oras, maghinay-hinay na kong panamilit sa itong programang Baruganan Kaibigan.

always go. Dunga ni Mong Awit, maghinay-hinay na sa bago og panamilit. Sa ngalan sa tong labawng makagagahom, mo'y naghatag ka nato sa tanang grasya og baga panalangin og labaw sa tanan. Mo'y naghatag ka nato sa atong hinulamang kinabuhi. Sagalan ka ni mo Ginoo, daghan og daghan og daghan kaing salamat ka ni mo, labing gamhanan og labing dalaygon kay dikaw. O Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan. Sa tibuok katawhan nga naminaw, ang among pagyugbo ug ang among pagpasalabat kaninyong tanan. Sa among mga kakaubanan sa radyo kaibigan, sa among president and CEO, ang pastor at kaibigan ng bayan, Pastor Dan Dangaleo. Sa among general manager, ang kuya sa tanan, Kuya RJ Dangaleo. Technical consultant, Gerald Ray Dangaleo. Station manager, Stephanie Iyote. Sa itong technical and transmitter, Junting Kang Rari Sitor and Joshua Wang Season. Sa itong finance officer, Bernadette Siongkawon Kilong-Kilong. Sa itong news writer, Bay Dagojos Belga. Sa itong mga broadcaster, Attorney Ruby Melesio, Tata Ritiza, Riandro Libria, Double J, and Chari May Pahangin. Kini si Romeo Chiang Jr. mo ingon, ang lungsod nga mapasagaron mo'y makapukan sa kusog og demokrasya. Aban ang lungsod nga nagpakabana mo'y maghatag og kaligon sa kagawasan. Ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Dios. To God be the glory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.

0: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
5: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
5: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together.

0: Swiger Glenn, Jelly Face, Sukad Karun, Matag Hamal, Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisya, ang Swiger Glenn, Jelly Face.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
2: Ayong balita, alang sa ato mga silingan, kasikwit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita, ni ANA, ang GRD Printing Services.
3: Oh, hikala! Di na kamo ato pa sa bisan-asa. Kay ni ANA mismo, ang GRD Quezon Printing Services, nga mo serbisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko ng mga tarpaulin printing.
2: Naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
5: O si Ato Igan na Alex.
6: Akong pasalamatan ng pasikat, hindi palit na kung maaroma ba kay ang aking kail kay nang nangaugad yun ang kanang kuhan. Tamad.
5: Naunsa dahil mo na itsamad mong TL?
6: Kano-kano ka na ako, Pastor.
5: Okay. Nga-uga. So pag-aplasin mo aroma, nangauga ang mga samad. Taw-taw na din mo na siya nga gikuan, no?
6: 4 years na ako nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
5: Uy, tapos sa diag aplasan mo aroma, nauga?
6: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
5: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na yung aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
6: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
5: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kayo ayong...
6: 5 kabuok.
5: Okay.
6: Diwan ubok akong ganya. Magpasalamat ko pa sa Ginoo kay nakita na jud ta nga na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo.
7: Numero 1 sa balita.
8: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
7: Numero 1 sa serbisyo publiko.
9: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
7: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni... Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
10: Ang kalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
7: Oh, oh, oh. 98.5

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipada hangtod sa inyong City Kilos ga Green Coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipada ang iyong entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3 patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kape sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
1: Teka muna.
2: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
3: O lagi Mare, nangita mong good cook phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
3: Ah sige, salamat kay Mare, add na ko sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, add na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: May good news!
6: Hello, oy, unsa koy good news!
5: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
7: Sama sa large format outdoor sticker.
8: Tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker. Personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimus at sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
5: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
9: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
10: Kay sa amog kita gikan, og sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam ka ba higala? Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
11: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
12: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
11: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
3: May buntag. Pala ilalangga kasi ngalan? Na hospital ka lang ga?
4: Ako dahil itong bata, napipipipi sa hospital.
3: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
4: Nakuma.
3: Nakuma ka? Nga nakuma ka, nakay sakit o unsa na itabo di ay sa imo?
4: Nadaan sa computer.
3: Ah, sa sige ni mong dula sa computer, nakumatos ka?
4: Oo.
3: So, sa dahil na itabo?
4: Mag-inom na kong Big Mac. Naunian ko.
3: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diya sa hospital?
4: Pulo kaadlaw.
3: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
4: Oo.
3: So, likay nagdulag computer?
4: Dili na.
3: Ah, dili na. Ayaw na kay di ay makaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
4: Salamat, Pastor.
3: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ta kay Jesus. Oh, kay Jesus.
5: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
6: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
5: Naa pa di ay na!
7: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
6: Kanindot no?
7: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD, Quezon Printing Services.
5: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
7: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
9: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kiniyang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimol sa spicy mix nga giblend together. O gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
10: So kagkaroon, mataghamal, kauban doon kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
9: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
11: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
12: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
11: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
12: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
13: FA Phone Shop.
3: Kinsa ni palihong taga-asa?
14: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
3: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
14: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na itong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. At lasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
3: Taas ay mong, ano saman, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
14: Nakoy arthritis.
3: Naka-arthritis.
14: O, nagpakit ako sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
3: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
14: Tulog ka-adlaw.
3: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
14: Okay na saluyan sa Ginoo, Pastor, buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
3: Amen. Okay, salamat din kayo sa pag-testify.
13: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
15: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
16: Ay, da, uy, kadaghan mong yayaan ni. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
17: Nagkunot mo ng aktang ni Muyots.
16: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
17: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
16: GRD Printing Services?
17: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
16: Kanindot, no?
17: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
18: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
19: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
20: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
21: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
22: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
21: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, Patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31 2026. Giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas!
1: Kapi ka muna.
2: Yes, unsay ato ipabot nga testimony sa ato mga tigpaminawan?
3: Pasalamat po, Pastor, sa BD Max nga sa kaayo nga gihatag niya. Labi na sa akong papa po, Pastor, nga duha kaadlaw gikuha na mo dito sa naawan kay dili po siya kalakaw. Kay kanang wadan siya kusog. Pagkuha sa akong mama, gipainom niya BD Max tulo ka buok. Tingala siya nga nilihok-lihok na iingit siya kabaro. Dayon, gipalitan ako siya BD Max ba sa atong niatong maramag niato ko. Karon, kaloy sa Ginoo, naulian na gisa Pastor, makalakaw na siya na tingalan akong mama nga migawas siya sa siya ni adto na siya siya na naning kamot nakalakaw siya.
2: Pila siya kadlaw nga dili magkabagkod atong tuwa pa siya sa naawan.
3: 3 days siya dito, Pastor, kanang nawadan bitaw siya potassium.
2: Okay. Karon okay na siya?
3: Okay na siya ron, Pastor. Salamat. Pasalamat sa Ginoo nga makalakaw na gid siya.
2: Okay. Kinsa kani ni Oga taga-asa?
3: Igan si Rilyn Patrice ni Pastor sa Barangay Mauswagon Don Carlos.
2: Salamat kay Igan, ha? Salamat. Igan, may buntag ni mo diha, kaibigan.
4: Oh, kada sa BG Max, Pastor, man akong gipalit na gitambal na po yung bukol sa akong suso.
2: Bukol sa imong suso? Okay.
4: Oh, maura na din sa kada po sa kanang jumbo sa itlog. Maura din sa kong gito mga Igan. Sige na kong padala kang BBL si Ana sa kanang mana siya balinsya.
2: Igan ka nang unsa na kadugayon nga na ay nabaliktad mo na ibukol diya sa imong suso?
4: Kuan siya Igan, mga pagbati na ko mga isa ka bulan.
2: Ga, sakit siya ang ngulungol unsa man?
4: Oo, kanang magkuan sa bukitik na po siya.
2: Unsa ni tabo sa imong kanday? Pabutang, gibutangan mo, gipatuluan o giimnan, unsa ni mo?
4: Ako siyang gikuan, ginainom siya kada kanang kadlaon.
2: Okay. So, unsa ni tabo dayon? Ni huyos, ni buto, unsa?
4: Na ako na, anam rin siya og kahili.
2: Ano? Nahili siya.
4: Ano siya og kaninyo? Napa siya bukol, mal na lang sa kanang mga mama sa tudlo, bitaw ka dako.
2: Ah, okay. At tugan niya, murag kuan sa itlog, at murag hilo sa itlog, or?
4: Sa una, primero, pag tugod ako, pag inom igyan, kanang murag yun siya, kanang sarang pinakadako, bitaw yun sa itlog.
2: Ah, okay.
4: O, in anak ka dako.
2: So?
4: Mura na siya kung i-concrete. Kung dito sa kanana ang din kong pamina o anak, dahil kanang naay mag-testimony lagi mo nang sige na dahil kong pala si anak.
2: Taga, asa ka Igan o kinsa ni Paliog?
4: Meron dito sa plantatan Igan, Susan Angga.
2: Ah, okay, Susan Angga. Salamat Igan, Susan. Salamat sa pagtawag.
5: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
6: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
5: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Good morning, Palayog Pela Ila.
3: Si Kuane, si Kristen sa Hingoog City. Pasalamat ko nga pag-inom sa akong mama o VGMAX. Kaning nakainom akong mama ba sa VGMAX, nakalakaw na siya.
2: Uy, ano man, di makalakaw imong mama?
3: Oo, nakalakaw na siya sa mga 2 months ang iyang pag-agwanta sa dilig pakalakaw niya. Pag-inom sa VGMAX, nakalakaw na siya.
2: Okay. Pilay edad sa imong mama?
3: Mura magkuan, Pastor, kaning murag nalulid ba? Walay umoy iyang mga tiin.
2: Okay. So okay siya karon. Pila kapsula iyang nainom?
3: 5 ra kabuok, Pastor.
2: 5? Karon nakalakaw na?
3: Karon nakalakaw na siya.
2: Okay. Asa kadapit sa Hingoog, Igan?
3: Ana sa Barangay Santiago.
2: Okay, salamat kay Igana, salamat kay Gayo sa pagtawag.
4: Si Teresa Ahero sa Hingoog City.
5: Yes, Igan.
4: Magsimuni ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
5: Okay.
4: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa mpot. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
5: Okay.
4: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, tapos siya hubag mo yung laplas, ni boto, di na ulian. Then karon, dili naman siya makaliyok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botella, tulo ka biton, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
5: Salamat sa
4: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuod na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin. Ngayagig panglangin na namang haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
5: So, Aroma Herbal Oil ka, Igan?
4: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa.
10: Fuego Blend Jelly Paste.
8: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
9: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radyo Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
11: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
12: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
11: Naa pa di ay na!
13: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
9: Kanindot no?
13: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
12: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
14: sa GRD, Quezon Printing Services.
11: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
13: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
15: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
6: kay saabog kita gikan ug saabog kita mubalik ang pangutana andam kabahigala Villanueva Funeral Homes atong maduulan atong masaligan Villanueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City Valencia City Maramat ug Quezon Bukidnon ingon man Villanueva Funeral Homes sa Wao Llano del Sur Villanueva Funeral Homes
16: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
16: 90s.

0: DXRK
1: Radyo Kaibigan.
2: Numero 1 sa balita.
3: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
2: Numero 1 sa serbisyo publiko.
4: Anong hog? Malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay basta dili lang yung taon matmapasma.
2: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
5: Og kalingawan sa Bukidnon.
1: Radyo Kaibigan.
2: Oh! 98.5

0: 98.5.
1: O si ato igana, Alex.
2: Akong pasalamatan ng pasikat ulit. Palit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugad yun ang kanang kuan. Tamad.
1: Naunsa tayo mo na itsama di mong tiil?
2: Kano-kano ka na ako, Pastor.
1: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
2: 4 years na ako nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
1: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga.
2: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
1: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So, nakapalit ka antong pag-ana na ko sa Tagum?
2: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
1: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo kayo.
2: 5 kabuok.
1: Okay.
2: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat kayo, Pastor, sa Ginoo. Kay nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
8: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
11: Numero 1 sa balita.
12: Bukabat sa 924 mil ang dangyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
11: Numero 1 sa serbisyo publiko.
13: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
11: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
14: Og kalingawan sa Bukidnon,
15: Radio Kaibigan.
16: Ang musunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang og walay lakot kining sibihan.

0: Higala, kumusta? Mayong uto ka na itong tanan, mga igsoon. Welcome no sabi sa itong papanaguban ng atong tulumanon adlaw karon nga Lunes, Mayo 18, tuig 2026. Welcome sa programang Ratsada. Ato mga panginaot sa magkausapa, mga igsoon, untaan tanan na nasa mayong kahimtang, ang inyong mga panglawas. Wala untay mga gyantos, mga igala, ng mga balatian o sakit. Bante ka mga lungsod ug duha ka syudad diri sa atong dalawigan sa Bukidnon, magandang tanghali po. Sa ngalan sa atong mga kaubanan diri sa Bihan sa DXRK Radio Kaibigan. Pinagi sa atong station manager Stephanie Dangalio Yuti. Kauban usab mga igala sa atong co-pilot sa Pikas Lawak, Engineer Igan Joshua Sison. Dito sa transmitter, kauban usab nato si Engineer Igan John Tingkang o Engineer Igan Ramel Bedrejo. Sa ngalan sa among finance officer, Bernadette Kelong-Kelong. O sa ato sa mga igalang operation manager ni Sibiyahan, Engineer Romeo Chang Jr., kauban sa atong technical consultant, Gerald Ray Dangalio. Sa among station general manager, ang Kuya sa tanan, Kuya RG, Reginal John Dangalio. Labaw sa tanan mga igala, tagiyag tagdumala ni Sibiyahan, ang pastor ng bayan. O labaw sa tanan, founding chairman mga igsoon sa Kaibigan Christian Brotherhood Incorporated, tagiyag tagdumala ning istasyon, Kuya Pastor Dan Dangalio. Inyong alagad ang kurman ng tulumanong Ratsada, ako si Tata Retisa. Makiguban ka ninyo mga igsoon sulod sa usak oras. Mulong tatag na ito na sa 12:00 antak na mga igala sa kautohon. Inaot ang tanan karong mga orasa. Labi na gyud mga igsoon, ug dunay mga okasyon sama sa birthday, unsa nga mga anibersaryo, wedding anniversary, monthly anniversary, unsa pa nang uban nga mga anniversary, fiesta. Andam na ba ang labisa? Karong adlaw mga igala, mga igsoon, Lunes. O karon ta adlaw supposed to be mga igsoon, no? Himuon na may gala sa Senate aga kini ang unang adlaw sa ilahang gitaganang impeachment trial mga igsoon sa ilahang giduso nga articles of impeachment sa House of Representatives mga igsoon ngadto sa Senado. Pero subo kayo mga igala palandumon, no, kay karong adlaw usab mga igsoon may resign sa iyahang katungdanan ang sekretary mga igala sa Senado si Mark Leandro Dong Mendoza. May resign karong adlaw effective mga igsoon sa iyang resignation May 18, 2026. Og tungod sa maong naitabo karon mga igsoon ang iya mga igalang paghawa o pag-resign sa maong katungdanan as Senate Secretary si Mark Leandro Dong Mendoza, posible mga igsoon makadako kini mga igalang epekto sa kini ang impeachment trial. Kay siyempre mga igsoon di man mahimo mga igalang nga ipadayon kung wapay makapuli. Kay minungdanon kayo ang role mga igala sa Senate Secretary, kay mo ni sila mutago o mo imo kwan mga kaigsoonan, no, mo maghawid sa tanan nga mga ebidensya ug unsa pa nang mga kini ang records particular mga kaigsoonan sa Senate, tanan nga kini ang proseso, labi na gyud mga igala ang mga pagdungog, no, sa mga kaso partikular kay dili man lang matudpan ni Senate President Alan Peter Cayetano, di man lang kay ang impeachment ang ilahang atubangon. Napay daghan mga kaigsoonan nakabinbin, labi na gyud mga igsoon ang pagpasar og mga balaod noon, partikular mga igsoon ang mga Senate bill, ha, og labaw sa tanan mga igala ang pagpapadayon sa kini ang naon siya may nga investigasyon sa Blue Ribbon Committee may tungod mga igala sa flood control scandal. Dili bakaha mga igsoon kining pag-resign ni Mark Leandro Dong Mendoza as Senate Secretary mga igsoon, apil ni sa ilahang plano ang aron mga igala malangan mientras nga wala pa sila'y nahimong konkreto nga mga lakang para usabon na pod ang naong mga kaigsoonan o liderato sa Senado karong mga panahon na. So, murag apilin mga igsoon sa ilahang plano or sa ilaha baka may galang naratibo. Ha, mga igsoon? Adali, raman eh. Mangitag puli! Lisod ba di ay katubitaong sinit sa dirt at arms? Nga ni-resign mga igsoon, matik man dahil may gala siya plaka ni puli. Ipulihan man daritso. Oh, muna gingon mga kaigsoonan, bisan pag maglumba ni pang resign sila tanan, daghan mga ipuling mga tarong. Daghan mga tarong may gala nga muhupot ani mga gala nga mga katungdanan, dili to mga mabayran. Di ba Diyos? Okay. So, may ngunto di ay sa among buhutan o grabe ka masinabtanon masinabtanon o grabe ka matinabangon nga mayor din ni Sudad sa Valencia. Mayor Madam Amy Galido Galario, Mayor, may ngunto ni mo kauban sa iyang kapikas ang atong consultant at the same time spokesperson si Kanhi Mayor the Action Man John Galario. O salamat po sa tanan membro sa 10 sangguniang panglungsod din sa Sudad sa Valencia, pinagis pagpanguna sa among very aktibo kayo mga gala, di lang kay sa social media. Tanan nga mga kalihukan, labi na yun ang pagtabang sa mga tao. Vice Mayor Grisel Cecil Galario Fernandez, nangyuto ni mo Vice. Nadayon baka ang ilang schedule karon mga ikso, no? Kay schedule nila is alas 10 man ang tanan membro sa Valencia City Press Corps. Ha? Ato kuno nga ninaon mga gala karon ang report, maminaw sa tagbalita, maminaw sa tang maigalag report gikan sa Public Information and Assistance Division. Mga igsoon ha, kadunay mga mahinungdanon kayo mga balita nga atong masayran sa mga milabay nga oras, adlaw, labi na mga igala sa padayong kampanya sa atong kapulisan, may tungod mga igsoon ining pagpakgang jud no sa kuyanap nga droga diri sa atong syudad. Kay halos mga igsoon kada adlaw way semana nga walay madakpan sa himoon nga bypass operation. So una sa tanan, mangayo sa tamay galag mga impormasyon kalihukan sa atong syudad. Nasa atong linya si Evelyn Calderon gikan sa Public Information and Assistance Division sa Buatan sa Mayor. Len, maingot to?
1: Yes, yes, maingot to. Maingot to sa itong mga suking tigpaminaw, Kuya Ta. Happy Monday morning sa itong mga suking tigpaminaw sa Radyo Kaibigan.
0: Happy Monday morning. Likewise.
1: Yes. O Kuya Ta, no? Bahin sa imuhang nahiskutan ka ganina, no? Kinino? Bypass operation ang pakigbatok na to sa illegal nga droga dinhi sa dakbayan sa Valencia. Aduna na sab no nadakpan gipahigayon diri sa atoang syudad sa Valencia ang usa ka 25 anyos nga construction worker Kuya Ta. Gipanganlan kini siya nga alias Ryan ug nahitabo kini atong Mayo 17, 2026 sa Purok 1 Barangay San Carlos, Valencia City. Gipahigayon ang operasyon Kuya Ta no pinaagi sa Valencia City Police Station uban sa suporta sa atong City Anti-Drug Special Unit Team ug sa koordinasyon sa Provincial Intelligence Unit Bukidnon. Na-recover gikan niya Kuya Ta ang gituohang shabu nga gibanabana nga adunay standard drug price nga 36,040. Medyo dako-dako po diay. Kwartahan no?
0: Grabe.
1: Mao ni easy money. Mao mong gud ang ilahang gusto.
0: Daghan unta kayo gud mga kwan ani, mga libat na pud nga mga utok tao.
1: Yes, daghan na magpitok-pitok ang mata o magpatid-patid sa lata, lata. Niya sa dalan.
0: O nya, magtigaway na diyan siya nanino.
1: O nya, pasensya jud no kay nagmaumang gid ang ato ang lokal nga paggamhanan, nangingusog man jud ani nga mabatukan kini sila. So karon adun anaa siya karon no sa kustodiya sa atong Valencia City Police Station. Kuya Ta, alang sa ustong disposition. So padayon usab ang suporta sa atong halangdong mayor nga si Mayor Amy Galario sa 10 sangguniang panglungsod nga gipanguluhan ni Vice Mayor Grisel Galario Fernandez ug sa mga programa sa operasyon batok sa illegal nga droga aron mas makabot pa gid nato no ang kalinaw o kahapsay sa syudad sa Valencia Kuya Ta. Yes. Og isa pa gid ni ana Kuya Ta, dili lang isa but two. Uy. So kini siya ato po ni Mayo 15 nahitabo.
0: Bernes.
1: So sunod-sunod no, no gilatangan lang isa ka adlaw na ana koy laing nadakpan.
0: Masigun niya ani nangapod.
1: Oo, gilusad ang bypass operation Kuya Ta no, sa mga kalupis kapulisan. Kinino nadakpan ang usa ka lalaki nga giila nga si alias Kenneth, 22 anyos, Ulitao, laborer nga residente sa Puro 4, Barangay Poblacion, Valencia City. Gilusad ang operasyon kuya ta sa Valencia City Police Station, kauban ang PDIA, Bukidnon Team, City Anti-Drug Special Unit Team, ubos sa opisina sa atong Halangdong Mayor. Kini po nuno, pakigalayon po sa atong Provincial Intelligence Unit, Bukidnon Police Provincial Office kuya ta. Na-recover gikan kaniya kuya ta sachet nga adunay standard drug price nga 34,680 og lakip na pud usab no ang mga ebidensya nga nakuha kaniya. So karon aduan na nagtingkagol na sa ato ang Valencia City Police Station ang dinakpan. So kanunay nato no nga gihangyo manunta sila nga magundang na gyud unta kay ang ato akong lokal nga panggamhanan naningkamot nga mabag-o pa ang ilang kinabuhi. So naa tay mga intervention program kuya ta, dili lang pagpangdakop no ang ginapahigayon sa atong lokal nga panggamhanan, apan gitakaan pud sila higayon nga mabag-o mo nang naay intervention program sa katong mga gusto jud nga mabag-o ang ilang kinabuhi kuya ta. So magtinabangay kita sa pakibatok sa illegal na droga aron makabot nato ang kalinaw, kahapsay dinhi sa syudad sa Valencia. And a part of it kuya tano karong Mayo, bulan sa Mayo, atong gi-celebrate ang ease of doing business kuya ta. So kini no bulan no sa ato ang city licensing, atong pasalamatan po ang ato ang very active kaayo no nga city licensing officer Ma'am Grace Dapanas. So padayon ang mga programa, mga activities sa ato ang ease of doing business kuya ta. So karon no nga bulan sa Mayo diin una na nga gipahigayon no sa ang katong ipahigayon ang radio guesting sa ato ang PLD officer, then yakap profiling og nakoy medical consultation kuya ta, and then humanapod ang tree planting no and growing activity. So ang atong special and local recruitment activity kuya ta aduna pod no gipahigayon sa PESO. So naay mga seminar and orientations on business development, aduna poy fire safety, e-commerce and financial literacy kuya ta. So muna siya karong bulan nga Mayo no nga giselebrar sa ato ang permits and licensing division, the ease of doing business kuya ta, bulan sa Mayo.
0: Very good.
1: So okay na siya tanan kuya ta no nga atong mga nakalap nga balita karong buntaga gikan sa buhatan sa Public Information and Assistance Division, kini si Evelyn Calderon.
0: Daghang salamat Evelyn Calderon, mga kaigsoonan, ato nabati mga galang report gikan sa buhatan mismo no sa Public Information and Assistance Division. Mga gala pinagi sa atong City Mayor's Office dinhi siyudad sa Valencia. Katong duha mga gala ka mga bypass operation managlahi to mga galang gilusad no ang operasyon sa atong mga tinugyanan sa kapulisan. Atong milabayng Biyernes pizza 15 unya nasundan po dayon mga igsoon o no atong miagi semana dayon duha ni ka mga batanon na inadagpan mga igsoon nga 20 pagkapi ng edad. Daghan naging kayo rumay gala ang nga adik naging mga gala sa Cebu. Kay karon mga igsoon, karon nga panahon, mumulagi na, ingon nilagi nila nga mas mahudtan pa kuno og asin ang merkado nung kakuno sa Cebu. Krabi. Ato pa, ang supply karon sa Cebu mga igsoon, madindiin na kuno matudpa. Kung yun na may gala ka rampant no ang supply kay mahutdan pagani kuno may gala og asin ang merkado, wa nay mabaligya ang asin kaysa kuno may gala sa Cebu. Ang Cebu dili gyud kuno gakahurot ambot ahahagigikan ni mga igsuon ing supply sa Cebu. Dire sa ato probinsya sa Bukidnon wa ba kay naghimo may gala dire og kwan laboratory o laboratoryo may gala nga maoy tigluto ining Cebu. Kay grabe nilusutay man mga igsuon dito sa malay-balay, maugyapon mga igala. Besan pag adlaw-adlaw, doon ay madakpan dito, pero degyapon kakaundag, mingong kag miscore kag sabo dito may isoon, ay layo na kuno may gala ng 10 minutos. Muna, grabe, trabaho ni sa mga pulis, ha? Inyo ning trabaho. Ay, mingong lugar takaroon may gala nga, gadepindi na sa presidente, para na ako mga isoon, depindi na sa mga pulis at mga enforcers. Hindi lang ta may gala magsalig sa ato presidente. Kaya pare sa unang panahon, mingong takaroon si Tatay Digong, sa iyaha mga igalang administrasyon, nga no mga igala nga perte mang paspasa kayo ang kini ang dakop sa mga nalambigit mga igala sa ginadili nga droga. Ug di lang kay mga gipandakop ang uban pa mga igsuon voluntaryo pa gyud nga nagsurrender. Kay tungod mga igala na amang gitino ug naay konkreto nga pulisiya ang administrasyon ni Tatay Digong kaniadto sa ihang kampanya sa war on drugs. Masabtan pag-ayo gyud sa mga ginikanan ug sa mga kabatan-onan nganong angayang likayan mga igsuon ang maong droga kay makadaot gyud na. Makadaot yun ang migala di lang sa lawas, makadaot mga igsoon sa atong kaugmaon, sa inyong kaugmaon, labi na gyud sa mga kabatanunan. Atong oras, alas 11:29 na. Dere sa Dakbayan, sa Valencia, balikon ako mga igsoon, hugtanon, gipatuman, og ang pagpahimang no sa tanang mga tigpatigayon, labi na gyud sa atong mga vendor, sulod sa atong merkado, central market man o partners market, apel sa ato mga kini ang mga gasuroy-suroy no nga kanang mga gapamaligya kasi klase nga mga kini ang prutas unsa pa nga klase nga mga baligya display nila mga igsuon sa ilang mga produkto nga gapamaligya sa mga tao mga igala dunay atong task force nga gamonitor jud anang inyong mga timbangan kay once mga igsuon masapon na sad mogbalik nga kanang inyong trabaho sige mog panglimbong sa mga mamalitay nga inyong kibhangan og pila tagpila ka gramo ng inyong timbangan. Pasinsyahanay na lang ta mga igsoon ha kay dili sa tanang panahon ang kabuutan ni Mayor Madam Amy Galido Galario.

dunay konsiderasyon, inyo pong hunaon nga dili ni kini ang tiaw ang ilang gihimo, mga igsoon, para man kayo sa tanan. Kinahanglan mga igala nga magbaton sad mo og kaulaw. Ha? Ayaw sad mo pagsalig kay siguro katuo mo nga lakas mo sa kini ang mayor, lakas mo sa mga opisyales sa atong syudad. Gapatuyang sad mo anang inyong pagpanikas. Bisa kabalo na mundaan nga di gyud maayo ang inyong gibuhat. O muna igingon mga igala, pasensya na ilang gyud. Tagaag ngipon mga igala ang mga balaod gipatuman, partikular sa mga gapamaligya o mga tikasan nga mga tao nga gagamit mga igsoon o kini ang timbangan nga wala sa insakto nga timbang. Standby, mabalik ko mga igala, karong pipila ka mga minuto, manginabuhi sa ta. Alas 11:32.

0: Apong ipon kay nga mulmo kay na maya po sugar. Unya ang akong taas sa sugar, 10. O taas, pa sa corner, taas tayo ang imong sugar. Magpa-check up ka gayon sa doktor. O diha nga nagmulgula akong tanang kumagko ko sa tiil, ako gihidihidang gihapon na gidimak mga isoon. O diha-diha, gayon son obserbahan ko, pipila ka simana, wala na gayon, kaluoy sa Diyos. So salamat sa Ginoo, buutan gad ang Ginoo nga ang gahatag gad kanako ng kaayuhan pinaagi sa instrumento sa bidyimak.
1: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit gidapit dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana, ang GRD Printing Services.
2: Higala, dinakamuat to pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
1: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
3: sa GRD Quezon Printing Services.
1: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
4: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
5: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
4: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
5: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
7: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon na panultihon, kay kun kita patay o ban kaniya. Kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
8: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon.
3: Fuego Blend Jelly Paste.
8: Pagana sa kaon, pawala sa luod.

0: kalawan po'y disad isudan.
1: So kagkaroon matag-hamal, kaubandod kanunay ang bida sa labisa. Ang po'y goblen, chili paste, ganadong pakals, mawala sa loon. Lamig yun.
0: Fuego blend, chili paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego blend, chili paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
3: You, happy anniversary.
4: I love you. So
3: beautiful. Akong gift nimo.
4: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
3: Ganahan ka?
4: Salamat, Han.
3: Di pa.
4: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa. Nakapantay ko.
3: Ang unsan?
4: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
3: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
0: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
5: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, agtua lang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
7: O si Ato Igan na Alex.
8: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-alit na kumaaroma ba kay ang aking TL kay nang nangaugad yung kanang kuan tamad.
7: Naunsa dahil mo na itsamad yung TL?
8: Kano-kano ka na ko, Pastor. Kay
7: okay.
8: Nangauga.
7: So pag-aplas mo ang aroma, nangauga ang mga samad. Taw-taw na din mo na siya nga gikuan, no?
8: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
7: Uy, tapos sa diag aplasan mo ang aroma, nauga.
8: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
7: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
8: O, 5 ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
7: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat yung kaayo.
8: 5 ka buo.
7: Okay.
8: 5 ka buo ka kung ganyan. Magpasalamat yung ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
9: Morning, Pastor. Kumatrob ng tawag sa iyo, Pastor. Katong testimony ko ba sa Bigimar, Pastor?
7: Pailayla sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa.
9: Ram na tagong barangay kanugutan. Ako oh. Hinat, Pastor, sa CBC1 na Pastor.
7: Okay, tayo, maayong agad na sa imo.
9: Bigimak, Pastor, ako kay taman sa akong kinabuhi. Kagi bro po, nakasugat ko problema, Pastor.
7: Yes.
9: Umbaga kong ito, Pastor. Niyaway lang ako ikon. Bigimak yung Pastor.
7: Mao ba?
9: Tanto, Pastor, isa ka, buti lang, may palit dito sa kwan, si Butika.
7: Okay.
9: Tanto, nubuto siya, Pastor.
7: Niubag ang imong itlog tapos nibuto.
9: Oh, nibuto, Pastor. Wag mo kaurot nga. May di ka buwang kong itlog. Nibuto, Pastor. Nagawas na mga hugaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa Gino. Salamat, Panginoon, sa imong tambal naman ni Muli. Grasyahan ng Gino.
7: Salamat kayo, Tatay, Tatay Ram of Tagum.
9: Oh, God bless you, Pastor.
7: Okay, salamat din kayo.
10: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
0: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na git na ayo.
10: Naa pa di ay na!
2: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
0: Kanindot no?
2: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
0: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD Quezon Printing Services.
10: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
2: GRD Quezon Printing Services na himutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

Okay, balik na mga igala. Salamat kayo, Diyos, mga igsoon. Alas 11:41 na, padayon mo nagpaminaw din sa atong tulumanon. Ay inyong tulumanon ang programang Ratsada. Ratsada! Sa inyo gyapong kinaham o paborito mga igala nga sibihan, mga igsoon, ang DXRK Radio. Radio Kaibigan, 98.5 po. Mga kapatid, mga igsoon, mga binatin ti paminaw, happy happy birthday di ay tuod sa mga gasaulog. Gasilibral karon mga igala sa ilang adlaw na tawhan. Happy happy birthday. Be, kisa may celebrant na to karong bulana. Tanahon sa nako dinhi mga igsoon ning atong kudigo diri. Walay mag birthday diri sa ato jo. Diri sa atong istasyon. Kanus sa jo imo ang birthday. tanaw na kuni sa ako ang kudigo diri. Murag wa may gamayo siguro. Okay, so dindo trumbulan na okay wa kayo ikuan. Why holiday? Atong milabay bulan pirti nagana ng holiday oy. Sa Abril. Uy. Murag lipay ang tanan mga empleyado sa gobyerno karon mga igso no, mga regular o casual employee kay murag na sila mga kalipayon nga gakadawatan. Wow. Deserve. Yay, trabaho man pod. Di ba? By the way, mga igsoon, ang akong numero 0955-614-8416. 0955-614-8416. Hisgot sa tamay gala o kini ang isyu nasyonal. Kaya wala na ko makita direk karon mga igsoon ang live sa Senate. Kay mura gihanyag ko no nila may gala ang posisyon sa Senate Presidency nga to kang GBR sito. Ha? Moy gusto ko no may gala sa minority black nga pulihan nila si Senator Senate President Alan Peter Cayetano nga napili atong miaging semana atol gyud mga igsoon sa ilahang session proper atong pizza 11. Kundiin, wag yun sila magdahom. Noong kalit mga igalan ni Butho, si Senator Bato de la Rosa. Nga karon matod pa mga igsoon, gusto na po nila nga usabon na po ang Senate leadership. Ilan na po kuno mga igalan planong pulihan? Mura klaro, naghalata, nagikain ni mga tawhana nga doon na gyoy gikuan ba? Doon na gilikayan. Si GB Irsuto kuno may soon, may ila kuno pambato nga himuon nga Senate President. My God. Ang abogado pulihan lang nila mga igsuon ug way hanaw. Di man kumaingon mga igala nga bugo ni si GB Irsuto pro. Murag insulto sad kayo bitaw mga igsuon nga ang usa ka abogado tungod lang sa ilang personal nga katuyuan o interest mga igsuon para lang matuman ang ilahang ang ilang mga plano nga malihis na sad ni mga igala ang pag-utingkay sa mga isyo kalabot sa flood control scandal o ang patas mga igala nga pagpresentar sa mga ebidensya kunuhay. Mga igsoon, naman sila mga ebidensya nga ilang matutpag gidoso. Kining pagpa-impeach nila ni Vice President Sara Duterte. Kaya aron mga igsoon, dili nila mga igala kiniang mapresentar ang tanan. O ilang mapugnan, matuok nila ang kagawasan sa mga tinuod nga mupadayag sa kiniang kamatuoran mga igsoon, munang usabon nila nusap ang liderato sa Senado. Ha? Bisag unsaon pa nila mga igsoon, di yun nila mapaimpit si BP Inday. Kaysa tinuod lang may gala, kabalo na sila na dili yun nila makuha ang 16 votes mga igsoon. Kaya munay requirements mga gala nga ilahang ma-convict o makumbikto may gala sa impeachment trial si BP Inday, at least doon ay decisize ka mga boto mga gala sa Senado. Daw be, o di na makabot ang nag-decisize. Meaning to say, mga igsoon, ma-quit si BP Inday, so doon ay katungod o doon ay kaygayunan. Labaw sa tanan mga igsoon, di na yun mapugnan nga siya muda o pagka-presidente sa 2028. Pero ang ilang plan B, o di man yun nila mapaimpit si BP Inday karong tuiga, at least pakaulawan nila pagayo. Kung mausab ang liderato na po mga igsoon, mapulihan manggali si Senator Alan Peter Cayetano, ilahang mga pakaulawan pagayo mga igsoon, pinagi sa ilang mga tanim ebidensya, tanim kaso o tanim witness.
Kay aron kuno maisuon, mahuga-hugawan jud pag-ayo ang pangalan ni Sara Duterte. Mo man na ilang main purpose kanila may galang pag-resign karon sa Senate kini ang sekretary. Eh kini nga tao may gala si kini ang Leandro, si Dong mga kaigsoonan Mendoza. Ila man ni mga galang gituboy o mismo si Senator Mig Subiri mo'y nagsuggest nga si Mendoza mo himuon mga kaigsoonan kong Senate Secretary. May napod. At least napod siya ikaulaw. Nasa'y delikadisa. Yang una-una, ano, magtinir man ko diri nga ang apuhin na ba na ako din, ang butang na ba na ako din. Kinirabang mga kawatan. Nga, lisod kayo nga makigabin ko nga kini mga kawatan mo'y nagbutang sa akong katungdanan. Kanya na ako lugar din sa mga tarong na diri sa insakto. Murag law ay man po siguro kayo. Gibati lang siguro sa may gala o kani ang kaulaw siyang kagalingon ba? Ahay. Ahay. Ambot si Matibag. Nawala na yun mga eksoon. Giguba ni Attorney Melvin Matibag ang kredibilidad sa NBI. Nawala na mga kaigsoonan ang kiniang respeto sa mga tao. Gani, daghan na kayo nagimuhimo may gala og meaning sa NBI. Dili na kuno na National Bureau of Investigation. Ang uban, gibot-buhatan nila o kiniang kuan. Gibot-buhatan nila og lahi nga kiniang meaning. National Bureau of International Criminal Court Investigation. Tuwa sila naglipay-lipay at tumiagi ko nung adlaw o kagahapon ba ito may suon sa Boracay. Gachil-chil lang sila dito. Onya, ni arte na po mga igala, nilihok ang ombudsman. Gisupinahan na po mga igala karon ang Senado nga ipudos gikuno matod pa ang CCTV footage. Onya, gisuspende na po nila mga igsuon si Kiniangang Plaska, ang Senate Sergeant at Arms. Mga igsuon, mga tambalusi, kininga klases mga tao. Wagyoy, mga puangod. Way katagbawan ng ilaha mga igalang pagka kuano kini ang pagka bintahoso labaw sa tanan kining ilang pagkakawatan di matagbaw mga igsuon nga grabe na muntaan sila ka mga dato di bagyod makontento natay kula dawaton sa nato may ngutong.

0: ako lang yun kanang kabalo na magita nga ang tanan taga Bukidnon Duterte magid dapat klaroon dili ta mo dula-dula just because nata sa mga ital-ital nga mga panahon karon in which sa mga katawhan nato sa Bukidnon kanang lan respetuhon kung unsa ilang kwan. Ako ganin appreciate kin ako si kwan sa data na appreciate nako si Congressman Laarni Roque kay diretso gid siya nga dili gid siya sa gusto. So ang
1: Hello Brad, okay, padayon.
0: Mao na nga ang akoa lang unta mahuna-huna ni Senator Mig Zubiri nga kanang na mga ato ba yung mga katawahan diri usahay ka nang dili makater sa mga ospital, mudagan ba itang Davao? Kunya halos ba itang libre dito? Unya. Halos na baway mga bayan.
1: Brother, kanabi lang itong airport sa panahon binantatay digong na probahan. Asta ning atong city, kwan, ano, kining atong provincial sports center.
0: Oh. Unya, as ang ako pangutana, dugay naman siya sa Senado. Unya, dagko kailang mga kwarta involved, mga kwarta kabalo kung tinood, dagdili tinood. Pero wala man ato may makitaan yung mga development din sa tuwa sa Bukidnon.
1: De, sa klaro lang, Jed, Brad, no? Bisan pa sa, before sa ilahang botasyon sa pag-puli nila og kini ang Senate Presidency o Senate President atong last week, nakita naman gid nato og asa gid siya nakig-abin. Ito naman gid siya sa kini ang administrasyon. Naman gid siya dito. So kung tinuod pa siya nga neutral, umingon patugat na karoon nga wasa gid apigan, naman gid siya dito gaban-uban sa grupo nilang suto.
0: Oo. Klaro kay sanan, no? Klaro kayo nga ang iyang gihuna-huna ang iyang personal lang.
1: Actually, Brad, ako nakita din he. Namo sila yung mga negosyo. Mo na ilang gilikayan nga basig ipiton ba sa Marcos administration.
0: Pero wala po siya kabal, kung maswertihan nga makalingkod si BP Sara. Wala gid sila may erase siya sa politika
1: kanina gud nimo. Kaninga klase sa mga tao gipantiman ana magud ni kinsa ni mga balingbing og mga way baruganan. Ibawa naman ni daan ni BP Inday kinsa ni sila des Mindanao.
0: Tapos isa po, naanad sila magpaling-paling balingbing murag okay lang. In town og buot ang mga katawhan sa Bukidnon nakamata na tanan. Ayaw magpakaulaw kay taga Bukidnon bayag yon unya. Mukuan ka pa mo insist ka pa ngayon ana, di ba? Kadako kaayong sampal para sa imong ang atong makatawhan din ato makater din dalon sa Davao librehon ang hospitalization. Ana lang. Tapos wala taga Mindanao ka pa. Di ba? It's a time nga tapos taga Mindanao na pod gi putang dili man kay ngon nga one-sided lang dire lang dito sa Mindanao development kay panahon ni Tatay Digong ang development all over Philippines man.
1: Correct.
0: So kana ako ang iyang pagserbisyo sa bila isa ka politiko para sa iyang kaugalingon dili para sa katawhan sa Bukidnon o sa Pilipinas. Kana ra gid ako may storya sa data.
1: Okay, salamat kayo brother sa imong opinion, sa imong pagtawag karon ining atong programa. Thank you so much, sir. Salamat kay Brad. Okay, mga igsoon ato oras. Doon na tayo 53 minutos. Lamia ba yung tagkayo may galag? Kwan, no? Kini ang ilahos pa nato ni mga igsoon. Pero saon, limitado man nga itong oras. Na kupos na may galag nga itong oras sa pagpanaguba nato mga igsoon. Tama naman tayo may galag alas 12. O niya, mag-commercial pa ni si kini ang Joshua mga igsoon. Okay. Tiwasunta ni Ugma or sunod adlaw. Okay? Maminaw sa siguro may gala o kwan. No? Teka lang ha. Ex-Marines nasa Senado na. Uy. Naikunoy kwan mga igsoon. Noon ka tong 18, the brave 18 ex-Marines mga igsoon. Tanaw sa may galag live karon sa Senado. Anyway, mga igsoon, dagan pa may galag higayo. No? Ato ni papapalapdan, papagayo, pagpasabot. Sa mga tao, labi na gid mga igsoon, masapta na to pagayo o kung saan ay dagan kahimtang ining atong gobyerno karon. Okay, sa akong paminaw, sa ako lang kaugalingong opinion mga igsoon, mismo na ang gobyerno may gala, wa na gid masubay, wa na gid mga igsoon kung mo-follow sa atong batakan nga kini ang konstitusyon. Ilan na may gala ang giyatak-yatakan na gid pagayo ang katungod sa matag ordinaryong Pilipino. Kung nahimo nila mga kaigsunan ko ang pag-abuso sa mga taong adunay katungdanan,

0: sa atong nasod. Mas labaw na ta, may galang. Ilan na dyutang luwaan pagayo, yatak-yatakan pagayo kitang mga ordinaryong Pilipino. Muna'y klaro, may galang nga pagka-istorya. Sa ngalan, sa atong mga kaubanan, dinisibyahan sa DXRK Radyo Kaibigan. Sa among station manager, Stephanie Dangalio Yuti, Finance Officer Bernadette Kilong-Kilong. Sa ngalan sa mga igsoon, sa atong co-pilot karon dito sa studio, si Engineer Egan Joshua Sison. Dito sa transmitter, ato kauban usab, si Engineer Egan John Tingkang o Engineer Egan Ramil Bedrejo. Sa among station operation manager, Engineer Romeo Chang Jr., technical consultant, Geraldre Dangalio. Sa ngalan sa among station general manager, ang Kuya sa tanan, Kuya RG Dangalio. Labaw sa tanan, ang among CEO. Pagiyaw tagdumala ang pastor ng bayan, Kuya Pastor Dan Dangalio. Kini yung alaga din yung angkorman, ako si Tata Retisa. Manamilit ang mingon, dagasalamat, mayong utto kanatong tanan.
1: Ratsada! Inyong nabati ang usa ka taknang tulumanon. Ratsada! Hangtod sa sunod higayon, sa samang takna og istasyon. Daghang salamat.

0: ang programa ngayong nabati binairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay labot kining sibihan.
1: Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Anong og? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay basta dili lang yung taon mapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon.
1: Radio Kaibigan. Oh, oh, oh. 98.5

0: 98.5.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
1: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
1: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, mataghamal. Kaoban yun na to kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
6: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
5: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
6: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
7: FA Phone Shop.
8: Teresa, Aga, Colonia, Prop 3, Colonia, Valencia City, 73.
9: Gagamit ka ng
8: 50 bucks? Oo, gagamit ko.
9: Hindi na
8: sa oran, nagkagamit ko. Nauliyan mo ako, nagpalit ako kung otro.
9: Sa higibati ko ba?
8: Kana mang kuan kanang high blood say na diabetes gamay na kung usay gapang kapoyon ko dali ulian man
9: maingon nimo sa BGMax.
8: Salamat kay sa kuan kanang BGMax nga ulian ko sa kung sakit. Salamat kay sir ha. Sa wala pa kasulay maay kaning ug mahimo magpalit mo aning BGMax kay makaayo gyud sa atong sakit, makatabang gyud pag-ayo sa ato.
2: Ayong balita alang sa tumaslingan kasikwit grabe din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
10: Higala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
2: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
10: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
12: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
2: Kinsa ni pala yung taga-asa?
0: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
2: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
0: O, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, nga itong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. At lasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
2: Taas ay mong, ano saman, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
0: Nakoy arthritis.
2: Arthritis.
0: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
2: So, Igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
0: Tulog ka adlaw.
2: Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapla sa atong aroma.
0: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
2: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.
7: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
11: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
7: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon. Kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together. O gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
5: Itutin mo na pala, Pastor, kaduhan ako ka, mga apo.
6: Oo.
5: Ang muna, Pastor, ang akong babae nga apo, diubo siya, Pastor, ba? Unya ka ron, di ba, inom siya sa akong bana, nga si Jerry, o katong, buwan, o di, pabutan siya, ilang ba, Pastor, tong kapsul ba, na Digimax.
6: Oo. Tapos?
5: Unya ka ron, kanang, sa wala pa siya nakatake, Pastor, anang gabi is, nagpakuha siya o kapayas, kay sakit na puno kaayan to tunlan.
6: Oo.
5: Unya kay wala man namo gipakaon, Pastor, o kapayas, kay gabi na nagi, to pagkabuntag, among gipap, anto yung ilang dila o katungkuan, katung kapsul sa asal abidivax. Unya kay, wala pa man siya namahog sa'yo, Pastor, na tulog man siya o pali. Pagmata niya, nagkaon siya, pagumani, ano sa papa, Pastor, nga, mami na, punta na itong inyong gipakuan sa ako, ah, di kabutan sa akong bakba.
6: Oo.
5: Iingon ko, Pastor, nga naman, ano siya nga, dili na sakit akong tutunlan. Dili na sakit magtulon. Di ano sa Pastor?
6: Oo.
5: Oo. Iingon ko, nagdanay ko ng Ginoo, kay siya nang, sa isa lang kakuan, Pastor, na patay ang sakit siya ang tutunlan, Pastor, ba?
6: Ah, kaibigan, salamat kay kayo, ate.
5: Salamat kay kayo, Pastor.
6: Salamat kayo. Yes. God bless. Salamat kayo.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entries sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, Patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated, Kapi sa Bukidnon, Garbo sa Pilipinas.
1: Kape ka muna.
2: May good news!
3: Hello, oy, unsa koy good news?
2: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
4: sama sa large format outdoor sticker,
5: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
2: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
6: Genesis Kapitulo 3 Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mobalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw ug ngadto sa abog, ikaw mobalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
7: Kay sa abog kita gikan, o sa abog kita mobalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
8: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
9: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
8: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Luka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Anong og? Malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon matmapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon may mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: May buta ni mo diyan, kaibigan.
5: Ato si Felix Villareza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
4: Okay, taga San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Egan, kisay pangalan? Ang sabi mong pasalamatan sa Diyos?
5: Ang pasalamat ko sa Diyos na nahubundan ko na taon ng doktor. Na naagin sa labelo ibalik na rin kamo siya ay ko na
4: okay
5: kaya magiging muna mo linanto mi si Ila na nagsir sa mier na may isas niya na rito maaroma akong kuhan kanang bilibat o na hindi mo na mo ninilong ko sa ang kasama kanang niyo akong kagama ninilong ko sa kanang bilibat. Anton, ang ibutangan ang mga pulo ng dagharwan.
4: Oo.
5: Nakakahurot ni Kuhan ka Midiwa, marang pulo. Inong kong, inong marang ilo ang pulo. Pagdaranda yung mga nilaw, na Kuhan nila na, na Kuhan nila na.
4: Nahuyos.
5: Na alos na, nagpasalamat ki, ano sa Midiwa kay Maayo nga itambal.
4: Salamat kay kaibigan na, salamat kay Kaayo.
6: Kinsali pala yung taga-asa.
7: Magkikiling niya, Pastor, sa marihatag, pagbuhanan.
6: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
7: O, magtisimony ko, baka rahin sa aroma, Pastor, nga itong agisimana, wala po nakalakaw, tungod ginagubag ng tuhod. At lasa na po, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
6: Taas ay mong, saman, kanang naka-arthritis o taas o sa may imong paminaw de sa lawas?
7: Na ako'y arthritis.
6: Na-arthritis.
7: O, nagpakit ako sa doktor. Arthritis daw. Ang aking sakit.
6: So, Igan, okay na karun. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
7: Tulog ka-adlaw.
6: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karun, okay na karun. Makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
7: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
6: Amen. Okay, salamat higa ayos sa pag-testify.
8: Mga on na ta.
9: Uy, kalami sa sinabaw.
10: Naabay kinilaw.
11: Ilabas ang bida sa lamisa.
12: Fuego blend jelly paste.
10: Kalami ane.
12: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
11: Sukad karon, matag-hamal. Naopan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
9: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
13: Happy anniversary.
14: I love you.
13: So akong gift nimo.
14: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug branding.
13: Ganahan ka?
14: Salamat, Han.
13: Di pa.
14: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
13: Ang unsan?
14: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
13: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
14: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
15: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
16: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
6: May buntag mo diyan, kaibigan.
17: May muntag, Pastor Dan.
6: Ah, yes. Akin sa niyog taga-asa?
17: Taga-kuan
8: naman ni taga Uhaw sa Jinsan.
6: Ah, Uhaw sa Jinsan. Ah, yes, pwede ang bawaan ang pangalan?
8: Ah, si Villarin ni Pamilyang Villarin Magparayan.
6: Okay, kaibigang Elsie, unsa may atong ipaabot sa kahanginan?
8: Ay, nagpasalamat po ang Digimax kay isa may nagpalit anak kay Dugay na po ko mga 13 years na ang akong malapian sa sinabuhi buka ko mama tong malana ko ning sigig kuhan sa radyo ning Digimax na sisim kong kapalit pagpalit na ko naulian man ang akong puso nakahugas na sa plato makalaban ako nakatimba na kung pagbalik
6: mga naman
8: kung ko'y nakaulakaw kung naaram ang susunod sa balay
6: murad naman ang kagusog.
8: Oh.
6: So sa imong pag-inom, nibalik ang kusog diya kanimo?
8: Naulian na kong
6: naulian ka?
8: Kusog, nakasimba ko itong naagin.
6: Salamat kay sa Ginoo. So usa ka kabuta?
8: Oh, isa ko kabuta, kumanghod po, isa kabuta. Pero may lang kami yan yung nagpaminaw sa imuha.
6: Salamat sa Ginoo. Nalipay ka ayo. Salamat din kayo, Igan Elsie. Salamat din kayo.
8: Oh, naamit diri sa Uhaw, sa Junior Santo City. Bukan dili man ni mo sa kawag o maka-text, maka-chat. Upa, nagpaminaw, give me always, give me maka-text na laon.
6: So, salamat ikan, Elsie. Salamat ikayo.
17: Bisan ka, boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
18: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
19: The best songs on the radio.

0: Ang sumang hinungdan, ang sunatang iyong nadunggan, o ang tao nga imong nahinumduman. Kini ang lahat sa kaibigan, ubali kami sa laing takna sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi, o paghatag, pagtambag nga para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.

Isang magandang hapon, maayong udto at good afternoon po. Kaninyong tanan, mga suking tigbaminaw, mga higalat, mga kaigan sa kahanginan. O sa kama init nga kauduhon po ka natong tanan. At lang kung may galang nga Lunes sa pizza. Pizza unse sa bulan sa Mayo tuig 2025. And once again, mga kaigan, you are with me or lineupod nga adlaw sa ato nga palag-uban-uban sa kangina naran sa paghiskot-hiskot o mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagdamag, pagtulunan para sa mga taong nasakitan. Para sa mga taong ipang binuangan. Para sa mga ipang bulagan. Para sa mga ga-move on o sa mga walay plano ga-move on. Ang atong programa higala para kaninyo sa usapay ng ihulat, ipadala na po ini mga sugilano na sa kinabuhi dala lamang sa atong pinalanggang sibyahan 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Once again, magalay kong mag-aulang, magpadala sa inyong mga sugilano, mga pangutana, mga hugot-hugot, or bisan unsa may tungod sa gugmang kinabuhi. Any DJ na po ang bahala ni Anang Tanan. Ang inalawang bahala na sa text ka na sa tuang hotline number na 0965-60-11688. Once again, 0965-60-11688. Yan lang po ang nag-iisang numero ni Lady Diana Kakungasa. Pwede mong mag-text, magpadala sa inyong mga pagpanimbaya, mga pa-shoutout, or mga greetings sa inyong mga minamahal sa buhay, mga loved ones na naminaw ka na ito karong gabong yan. And of course, di po mga number mahagalang mag-text or tawag sa mga gustong butambag para sa itong letter sender karong adlawa, mga kaingat. Once again, 0965-60-11688 or kanang nakapin ang comments sa ito ang Facebook Live bang higala, ha? Alright, so once again, maayog hapon. Magandang tanghali o maayong uto kaninyong tanandiha mga suking tigmamanaw. Nagkatsun in ka nato karon sa nagkalain-lain ng radio sets. And of course, sa managdanaw ka nato karon sa Facebook Live o mga sayo kaayo naghulat, nagatang sa programa ni Lady Diana. Magandang hapon at once again, a shoutout po sa inyong tanandana. Ato mga suking tigpaminag roon, kamulong hari-haray, kamulong gaduyan-duyan, kamulong kapahulay, gikan sa trabaho, gikan sa uma, o gikan bakaha, hapong gikan maghagala na. Kamulong kapinagisikay sa ilang panimalay, sa kamulong na silang trabahoan, sa kamulong ga-drive, ga-biyahe, bakaha, maghagala. Para yun lamang mo sa inyong buluhaton diha, samdang mamino kag Lady Diana karong kahapong noon, diba? Si DJ na po ang bahala sa inyo karon mga higala because today is Monday, which means may babasahin tayo ang lain na po na sulat ng pagganan sa atong programa karong adlaw. Sa kabulog ko, ang daghan ang excited nga maminaw at matambag sa atong letter sender karong adlaw mga higala. So stay tuned lang kayo. Sipot lang mo rin mga higala kaya karong taon-taon magbasa po dahil sa ato ang sulat ng pagganan. But before that, ay hapon sa ahas sa mga naminaw karato karon ang debita sa May Surales, South Cotabato. Pinaanggi sa 104.9 Radyo Kaibigan Surales, South Cotabato. Sa atong buutan nga... Ang zaitawa gani? Sa atong buutan niya nga technician, Sir Jules Balinas, magandang hapon po. Huwag sa ato ang abuutan ng operation manager diha may hapon. Sana mapalang ganiha nga mga suking tigpaminaw nga palaging nag-aandabay, nag-aantay sa programa ni Lady Diana Batag hapon. Magandang hapon ipo sa inyong lahat. Ano mong nabita mga gala sa may laginding ang Gazamis Oriental sa mga namino pinaagi sa 94.9 DXDD Radyo Kaibigan Laginding ang Gazamis Oriental. Ano pa nang ito ang DJ or technician baka ha nga mo ay nag-hook up ka na to karong kabunon. Maraming salamat po. Huwag sa atong mga gwapo-gwapa diha nga mga suking tigpaminaw. Katang gahulat sa programa ni Lady Diana Matag Alauna mga gala. Salamat kaayo sa inyuhang tanan.
And of course, sa mga naminaw sa 98.5, Radzo, kaibigan, Valenza City, Bukidnon. Magandang hapon sa inyong lahat. At ay, usag ka, Facebook na viewer, mga gala, no? Maraganina, ragit na siya ka-comment, mga gala. Pasensya ka, nag-intro pa si Lady Diana Balanga. Madam pa niya, ate, saan banda ang radio station niyo sa Surala? Kasi bibila ko ng Veggie Max capsule. Aha. Ah, bago lang gud po ko, itubag, mga gala. Actually, wala po katuod si Lady Diana, no? Sa amuang, si tawag ani, sa mga radio station dito, okay? Honestly, wala po ko ato, mga gala. Ko ana ginis Lady Diana diri na gigo taman sa Valenza mga gala. Abil ang radyo kay bigin lang hindi nga wag yapon ko katuod mga gala. Wala pa ko kaadto. Pasensya ha. pero natubag na po mga gala kay ni reply agad tuang. Abuutan nga check na siya diha sa may Surala South Cotabato. Matud pa niya. O kuya ko ane sino yung nagtatanong? Si Sir Daniel Jeff Vera. Ang atuang si Biahan sa Surala South Cotabato. Located exactly sa Sitio Landamay Nasi Surala South Cotabato. Once again ha, sa atong mga suging tigpaminaw diha na wala katultol sa atong si Biahan na gusto mapalit sa itong mga produkto mga galak available di ato ang atuang Vegemax o Aroma Plus Herbal Oil. Located po ang atuang station sa may Sitio Landamay Nasi Surala South Cotabato. I hope nga ako anang natubag iniuhang pangutana. Salamat kaay sa pagpangutana, Sir Daniel Jeff Vera, no? Gusto rin siya mo try sa atuang Vegemax Plus Herbal Capsule. Salamat kaayo po. So once again, welcome sa inyong lahat mga gala ha. This is Love Diaries with Lady Diana. Huwag magandang hapon sa ating mga Facebook na viewers ka ng hapunon. Kapaspas kayo nagka-comment, nagka-view, nagka-share sa ating Facebook Live. Salamat kaayo sa inyuhang tanan. Huwag sa mga wala pa nakatultol mga gala sa atuang hama na makita ng Facebook Live ni Lady Diana. Pangitaan lang ninyo sa Facebook ang official Facebook page ng Radyo Kaibigan. Ang 98.5 Radyo Kaibigan Valenza City. Nagdanaon na mga kanato karon palihog ko mga kaigan og like, share and comment po sa atong programa na malipay gid si Lady Diana. Kung inyo hang i-share ang atong programa og mag-comment mo diha og mag-like mo diha ana para pud ma-shoutout mo ni DJ. Og mahibaloan pud nako kung kinsa ning gatan-aw sa ako ato ako agaron. Ang twister yarn. Salamat kaayo ha og once again hello sa inyo hang tanan. Alright, so sa dili pa nato pagbasa ang ito ang sulat ng baganan karong adlaw mga higala. Ato sa aning hinahinay nagbasa ni mga comments sa Facebook Live para po magulang-kulangan atong basahonon unya mga higala. Maghapang kanimo ni Ma'am Stephanie Perez from Tibuli, South Cotabato, no? O taga Tibuli din ni si Kuan, si Sir Daniel og si Ma'am Stephanie. I don't know kung doon raba ng Tibuli sa Kuan. Tibuli, South Cotabato, sa asa to rapita, Sitio Landamay, Nasi, Surala. Ambot lang yung doon raba na. Sorry kaayo, ha? But I think, diha, ramo ko na part, ragod na sa Surala, lisudzan, mga gano. I mean, sa South Cotabato, di ay. So, I hope na makatultul ramo Ma'am Stephanie og Sir Daniel Jeff, ha? Salamat kaayo. Shoutout once again sa inyong lahat dyan. Ang ito ang suking at iglandaw sa Facebook Live. Salamat kaayo. And from Engineer Brian J. M. Butter, magandang hapon. Gani mo ni Engineer Mario Bania. Good afternoon, Guababa. Shoutout. Shoutout sa imo hari, Engineer Brian J. M. Butter from Banduanon, Landapan, Bukidnon. Naraminaw, naglantaw ka rato ka rin sa Facebook Live. Sa imo, ka ba na diha sa trabaho, no? Maraming salamat once again. Magandang hapon po sa inyong lahat-lahat. And from Sumia Peter, Madod Pania, hi, Lady Diana, good hapon. Kamusta po kayo? Ay, okay lang po si DJ. Oh, maraming
maraming maraming salamat po sa pagtatanong. Okay lang si Lady Diana, ikaw kumusta man ang ituan? Buhay-buhay ni Hanser Sumia Peter ang atong suki ng Facebook Live viewer mahagana. From Don Carlos. Tama ba taga Don Carlos baga kuya? Ang hapon na simo ag happy happy viewing po sa atong Facebook Live. Balihog kong share sa itong live. Sir Sumia, salamat kaayo. Natay caller dili sa magtawag si DJ ha. Karon na po taod-taod. O magtawag og tawag si Lady Diana 686 sambay ka lang muna diyan. Okay, later na ta magtawag og tawag mahagala. Inig human atog basa sa atuang sulat ng baganan karong adlaw. Salamat sa pagsabot. And from Sir Martin Aquino and Mother Pani, hello mga hapon Lady Diana, how are you? Busy pa kaayo akong live, dili pa jud ka paminaw. It's okay, it's all right. Walay problema, no? God bless sa imuha ang mga laraw diha sa imong kinabuhi. Sir Martin Aquino, ang atuang suki ng tigpamina from North Cotabato. Ang nag-comments at ang Facebook Live karong kahaponan. Salamat po! Ikaw sa ikam na kanaghapon sa iyo dyan, Sir Martin Aquino. Alright, time check mga gala. It's already 1:28 in the afternoon. Alauna 28 na po ang sigapunan makaigan. And for now, standby po muna kayo dyan. Stay put lang sa muna mga gala. Hagi panahon na po. Para basahon na to ang ito ang sulat ng baganan karong adlaw. Parang sa mga comments ko wala pa nabasa ni DJ. Dyan lang po kayo. Kato na itiwas na nagbasa. Unga taod-taod. Okay, paspas king oras mga gala, magbasa na ta sa atuan sulat ng baganan karong kahaponon.

Lady Diana. Panihog ayaw lang basaha ang akong numero, Lady Diana. Ugitago lang ko sa pangalan nga Sunshine. 31 years old, ug bag-o lang yod na himong single. Bag-o lang nako gibulagan ang akong uyab last week, Lady Diana. Ug manguta na lang ko ninyo kung sakto ra ba ang akong gibuhat. Ingon ani man ko, DJ. Nine months naming uyab sa akong partner. Natawago nato sa pangalan nga Romel. Si Romel, Lady Diana, gikan sa usa ka long-term relationship. Kay 8 years sila atong ihang ex nga babae, DJ. Ug ang reason daw sa ilang pagbulag, naburusan ang babae sa laing laki. Maong walay choice, Romel, kundi bulagan tong iyang ex, Lady Diana. Ug mao to, nag-ilaming duha, nagkasinabot, ug nagresisong mag-uyab duha. Lady Diana, kabalo kong lisod magig-uyab sa taong gikan sa long-term relationship. Pero nisugal ko kay abi nako nga andam na siyang mahigugma pagbalik ug mudawat ug bagong tao sa iyang kinabuhi. Pero DJ, I was wrong. Diha ko na sayop, Lady Diana. Kay si Romel, klaro pas udtong tutok na wala pa nagka-move on sa iyang ex, Lady Diana. Nga nung nagkasulti ko, ana, sayunan ka, Lady Diana, walay gabi nga dili niya may sgutan ang iyang ex sa ako, ah. Usahay inigmasturya mi duha, masayo pa siyag tawag na ako. Pangalan sa iyang ex ang iyang manganlan, DJ. Kung naasay paliton para na ako, like sa pagkaon, ang paboritong pagkaon sa iyang ex ang iyang paliton kay basin daw ganahan po daw ko, Lady Diana. Sa mga sinina, sa bulak, uguban pa. Pirming ang paborito sa iyang ex ang iyang madumduman, Lady Diana. Dugang pa, DJ, naapan asay mga pictures sa iyang ex sa iyang Facebook. Wala pa niya gibang delete kung ang iyang mga shared posts sa FB puros prang bukid pang broken hearted. Puros about sa past or padungog-dungog sa mga ex. Nga mismo, ang akong mga amiga makasultigid po sila nga mura dog, wala pa naka-move on sa Romel. Ang mas nakasakit pa, Lady Diana, kay bisan iyang mga ginikanan, pangalan pa sa iyang ex ang marito kaysa akong pangalan. Maunang DJ na wad-an ko gana. Kay abi ba nakog, nanguyab siya nako kay andam na niya, andam na ang iyang kasing-kasing, ug totally detached na sa iyang past, DJ. Pero murag, sayop ko diha, Lady Diana. Dili ko gusto mahimong rebound. Gusto kong higugmaon ko sa akong pagkaako. Gugma nga tinuod ug buo. Dili gugma nga taphaw lang. Dili gugma nga alang-alang, Lady Diana. Maunang manguta na lang ko ninyo karon. Kanimo, Lady Diana, ug sa tanang naminaw sa imong programa. Kung insakto ro ba ang akong gibuhat? Sakto ro ba nga nakigbulag ko tungod atong mga rasuna, DJ? Or mabaw ro ba kayo ko? Unta mabasa ni Muni, Lady Diana. Magpaabot ko sa inyong mga tambag. Salamat. Ug maayong adlaw kanatong tanan.

0: 98.5.
1: Palailan din na taga-asa.
2: Taga-pantok
1: ko taga Iloilo? Te, ano aton pasalamatan sa Ginoo? Ate, kamusta man so nagamit ka sa Vigimax?
2: Ako ba, Victoria, mabuti naman ang aking kalagayan at pagkaklamat ako sa Vigimax caption na umiinom ako araw-araw.
1: Okay, so nakita mo, nabatyagan mo nga may kuangit, may epekto ang Vigimax nila sa imo?
2: May epekto po, yes sir. Kaman, higit siya Ginoo, Pastor, naka-inom po ako ng Vigimax caption.
1: So may gusto ka nga ihambal dira sa mga kautura na dira sa Lambunaw, Iloilo?
2: Opo, opo. Kanya, sa Lambunaw po, kung gusto niya mag-inam ng Bidimax, kanto sa programo sa sitio ng BKSM po.
1: Okay. Salamat kay Igan, salamat kay kaibigan.
3: Mga on na ta!
4: Uy, kalami sa sinabaw!
5: Naabay kinilaw!
6: Ilabas ang bida sa lamisya!
7: Fuego Blend Jelly Paste!
5: Kalami ane!
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste!
6: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisya, ang Fuego Blend Jelly Paste!
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor Alquino Building o sa Second Floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
9: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
8: Naapari ay na!
10: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asaptay signage.
6: Kanindot no?
10: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
9: Naasaptay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD, Quezon Printing Services.
8: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
10: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
12: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: Rahaplas po ka aroma na eh.
2: Ugali, papalis ko itong pag-ana, ane ka distagong, nagpalis ko duha.
1: Okay, duha ka aroma, okay.
2: Hindi ako parang ako, nindos niyo kayo, nagunuman itong nangulmul.
1: Oo.
2: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan.
1: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulngul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
2: Oo, hindi na kaya pagtulog na ako karon ba?
1: Salamat sa ginoo na ya.
2: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulog na ako, kuhaan na. Hindi ko, pamila, kuhaan ni mo wali nga. Makatulog na mapod ko.
1: Salamat kay nai, salamat kay kayo.
2: Salamat kayo.
0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmer sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos ga Green Coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entries

0: bakit nun? Garbo sa Pilipinas!
1: Kape ka muna.
2: Uy, Maray, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi, Maray, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema, Maray. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.

0: kaayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
1: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: May good news!
4: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
3: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hiskutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtaniyang
5: sama sa large format outdoor sticker,
6: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimusad sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
3: Huwag ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
7: Bisan ka, boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
8: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City.

0: Valencia City, Maramak ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, Sawao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
1: O si ato igan na Alex.
2: Akong pasalamatan lang pasi katulipalit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugad yun ang kanang kuhan. Tamad.
1: Naunsa dahil mo na itsama di mong tiil?
2: Kano-kano ka na ako, Pastor.
1: Okay. Nangauga. So pag-aplasi mo ga aroma, nangauga ang mga sama. Taot-taot na din mo na siya nga gikuhan, no?
2: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
1: Uy, tapos sa diag-aplasan mo ga aroma, nauga?
2: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
1: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum?
2: O, 5 ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
1: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kay kaayo.
2: 5 ka buo.
1: Okay.
2: 5 ka buo akong ganya. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dyan tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo. The best songs on the radio.

0: Alright, 54 minutes past 1 o'clock in the afternoon. Ano na 54 na po sa kapunod mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back once again sa ating lahat. At maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa Nagalain-Lain ng Radio Sense. And of course, sa mga Facebook Live viewers sa patuloy pa rin nagatambay sa ating Facebook Live. Magandang hapon po at kaway-kaway naman dyan sa inyong lahat. Na atay, caller, mahagala, paspas, kinakadayal, mga kaingan. Galing na rin sa katawagon sa atong programa na ito. Ang tawagon, ang tawagon ng mananawag, garoon ka po nun si caller 686. Alright, hello, maayong hapon.
1: Hello, may hapon, ate.
0: Magandang hapon po. Sino po ito at taga-asa?
1: Lani, ate, from Lombo.
0: Si ma'am Lani Remedar, tama ba? Alright, so magandang hapon po sa iyo dyan, Ma'am Lani Remedar, all the way from Lumbo, Valencia City, Baguinonan, sa may kalagad ni Lady Diana sa imuha garon.
1: Pwede mag-rate, ate?
0: Yes naman. Dili ka mo tambag sa ato ang letter sender karon.
1: Dili lang sa.
0: Ah, sige, wala yung problema. Wala yung bayat lang si Ma'am Lani mahagala. Sige po, go ahead, Ma'am
1: okay,
0: Lani.
1: Okay, pwede na ako. Ako mga friend, ate. Mm-hmm. I-date na ako si Michaela Romeo, Winifio, Sanpit, Maglangit, Angelica Conog, Maylin, Martin, Lilip, Sanpit, at si Karin Chadalao, at Lilip, Bisma, Sunny Boy, Mondihar, Kuya Ricky, Pramin, Jim Castada, Arjan, Amokatat, 98 Girl, Simon Land, Boy Guapo, Arlin Bahian, Mensa ko din anak si Princess Kira,
0: then
1: sa
0: ako
1: ding
0: ba
1: nga si
0: Joey din famous
1: food ate.
0: Mm-hmm. Yes po.
1: Then pwede
0: maka-request
1: of song.
0: Yes naman. Asa mo na nga song, Ma'am Lani?
1: Paan? Sana'y magbalik.
0: Asa mo na? Pangutana na or goan? Asa? Di isa sure sa title mga gala. Asa po?
1: Ay, ito na lang ate. Asa man? Sana'y magpapiling ka.
0: Sana'y magkapiling ka. Ato na i-type ka dali ha. Sana'y magkapiling ka. Para dili malimta ni Lady Diana. Sige po. Kala lang po.
1: Marna siya, Lady Diana. Greetings coming from Lana Ringiter of Lombo, Valencia. Bye-bye.
0: Alright. Basaradzo, kaibigan.
1: Ato ni.
0: Alright. Maraming salamat po. That was once again Ma'am Lani Remedar Mahagala from Lumbo, Valencia City, Bukidnon, Ngalanimbaya sa iya mga friends on air. And before na magbarayin Mahagala no, ay magkalimut hanggang atong programa at garato sa Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagbanang lana. Sa mga namino nga doon ay ginapagbati sa ilang kalawasan susama sa ubo, sipon, nagkado-kado sa pani, trioma, arthritis, mamaol sa lawas, parut sa lawas, or pinakan sa mga insekto or varicose veins bagahat. O gamitin ang asal kinagusgan nga Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. Kagawas nga biktibo kaayo kanidi ni po kaagay mabalaka tungod kay humot ginigdili oily sa atong kalawasan o labaw sa tanan dili magkamansya sa atong mga sanina mga gala. Ingon ana kanindot gamiton ang atuang Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. And we have another caller here on the phone. Is si caller 762. Hello, maayong hapon.
2: Good day po, Lady Diana.
0: Oy, magandang hapon. Murag daod-daod. Galing daw agad po galing. Tinguga, mga galing. Sino po ito at taga-asa po?
2: At San Binang, San Fernando po.
0: Ay, ang nagbabalik mo rin, mas karado nalisay, mga galing. Ang nagbabalik si Kuya John V. ng San Fernando, Bukidnon. Magandang hapon sa iyo, John, Kuya Black John V. So may kaalagad ni Lady Diana sa imuhang taod-taod mga na wagdang dali sa kahanginan.
2: Ba't mo Lady Diana dito kong Manila?
0: Ay, maong ba di ay? Anong ginawa mo doon sa Manila, Kuya?
2: Ano, kuhan lang, baka nang dito lang may kuhan, graduate sa kuhan. Ning...
0: Unsa ba? Graduate sa... Unsa ba na, oy? Unsa ba ang tao, bagay, hayo?
2: Ako, ang bagay ng jiu-jitsu.
0: Unsa? Nag-graduate sa unsa?
2: Jujitsu ba? Jujitsu.
0: Jujitsu. Oh, buddy. Ay. Ano ba nang mura grate, kuya? John Vic, huwag ko na sayop. Tama ba?
2: Oh.
0: Ay. Kasabot master, din mo karate si Kuya Vlog John Vic. Hindi ni kumpiyansahan. Kasi karate yung daggalit. Ano sa po?
2: Dito ko Manila, pag... Buwan ang... Pag uli na ko dire nga...
0: Nang... Nagtagalugin sa lugar ka ba?
2: Nalimot ako Bisaya.
0: Ay, marag tutod na naman ka mo Bisaya. Lagi ka rin. Anong nangyari sa Tagalogins mo?
2: Marami akong natutunan.
0: Ah, sige daw, may ansa may ano ba ano bang maipag ano bang mai tinawag ani ay mama go maipit masad ani si imo ko yo may kaalagad ni Lady Diana si imo hagaron kuya Black John B pero dapat in Tagalog imo hang dubag ha
2: ano mo kan mo
0: ansa pa
2: tambag na gatod paslat
0: ayo mo tambag siya mga gala sige ato ning paminawon ang atuan sani graduate sa jujutsu mga gala kuya Black John B ng San Fernando Bukid Noan. Sige po.
2: Tumoy naman akong na doon ganito to tagahagan ito sa kabuhay nga nagpadala.
0: Ah, wala siya nagsulti Kuya Black John B. Kung tag-asa siya. Pero kung niya, yung edad is 31 years old si Ma'am Sunshine. Ba to? Babae po si Ma'am Sunshine. 31 years old kuya. Nga nagpadala si iyang sulat. Pero wala niya nagsulti kung tag-asa siya.
2: Kuan, nga kong katambag niya mayapon din sa tanan. Mm-hmm. Sa tanan nga naminaw karon og sa atong pinakambol nga didi karon. Didi Diana.
0: Uh-huh.
2: Og sa tanan nga naminaw mga amiga kailan ako.
0: Mm-hmm.
2: Sa tibuok kwan, tibuok Pilipinas. Oh. Tibuok kwan, buong mundo.
0: Uh-huh.
2: Ang iyang problema ni love problem.
0: Yes, but love problem, kuya.
2: Yang ibulagan ang yang kuan kay kanang buwasya ka, murag buwasya kasabot ba?
0: Uh-huh.
2: Murag dili magod po ulgid ang paghigugma sa ang lalaki tungod kay ang natuwa man sa ex.
0: Uh-huh, tama. Tumpak ka dyan. Sakto ka rin, kuya. Mauna yung problema, kuya.
2: Kung masulod magalitag usa ka kuan usa ka muna na relasyon.
0: Uh-huh.
2: Oh. Kinahanglan nga hugot bakos na kita nga di kita mamulingig lain.
0: Ay, wow, tama. Subot pa sabot kuya kung musulod tag usa ka relasyon na dapat lang kaning kanang fully healed data or naka-move on na kita totally sa atong mga kagahapon sa atong mga
2: okay.
0: Past.
2: Mm-hmm. Ako manguna. Kanyara mo ko tao na tayo kasing-kasing kabalutong masakitan.
0: Mm-hmm, tama. Tama, no? Kay kung may gugma mo ko kagibalay mo, naghinahimo rin niyang rebound iyang bago kuya ba? Kung galiman, wala pa siya nakapupon sa iyang past.
2: Ma, kung kuwan ba, kining sa nga lang na naghihimo rin niyang kining panakit butas.
0: Aha, panakit butas.
2: Tungod sa iyang kamingaw sa iyang uya ba? Una na. Mm-hmm.
0: So, luwag okay, po si Sander, di ba?
2: Ibigyan sa pangalan pa ganit sa iyang ex. Ang... masampit.
0: Mm-hmm. Anong luwi po si Ma'am Sander, di ba? Unsa ka, grabe naging nakasakit siguro.
2: Mura bitaw ka ng buksa, nabaw lang pagsabot, gitamparos kagbali-bali yung una na ba?
0: Tama, Giyon. Yung una na kasakit, ang kaagi, kahimtang ni Ma'am Sander karon.
2: Pero, iya mang gibiyaan, gibulagan man yan, ang iyang ingon, kaya tama na ba kuno nga
0: yes. Muna iya pangutana sa tanan. Kung tama ra ba yung gibuhat nga iyang gibulagan tungod atong mga rason na, Kuya Black John V.
2: Okay, mor sakit magod po kayo.
0: Mm-hmm. Labi na nung kubili. Dili lang ang iyang uyab ha, kundi apil ang kinikanan sa iyang uyab. Ngalan pa daw kung sa ex ang maminson. Grabe naman sa na. Pero di po, di man good po lalim, Kuya Black. Kay 8 years sila atong iyang ex. Ingon na anak kadugay, susintawan.
2: Sa ato pa, apil ang kinikanan ganin. Isalig na siguro sa kabutan sa iyang ex.
0: Tama. Manang maglisod sila glimot siguro, no? Kay sobrang siguro to kabutan. Noon sa baka, ha, no?
2: Ano ba? Oh. Mm-hmm. Okay. Kuan kanang wagit na sila, wagit sila ay nagbit na destiny.
0: Mhm.
2: Sana ang kabulag.
0: Tama.
2: Oh. Ang iyang pangutana ani, dili na ko tason kay napa may manawag ron sa ulay manawag.
0: Mhm.
2: Ang iyang pangutana ni ko ani kung tama ra bang iyang gibuhat.
0: Yes.
2: Oh. So ang iyang kuan ani, ang iyang tanggibuhat ani, Sawa pa niya ni Bulag eh. So, gispuryano na niya ni Daan sa iyang, sa dili gusto sa babae wa, na muna'y mo itabo.
0: Oh, unsa po? Yahang gisturyahan unta Daan ang lalaki?
2: Oo. Oh, kung maotro ba sa iyang, maotro ba siya o iyang ex bagid ang iyang unaon-unaon? Kung mawala kung iyang unaon-unaon, yung unaan ba?
0: Ay, okay, okay. So, kibali mo rin iyang klaruhon.
2: Kung klaruhon niya ba? Kay, kasi nga lang ba yan po itong laki o kanang anong gibulagan siya.
0: Gibulagan na siya galit.
2: Gibulagan na siya galit. Kaya bisin siya tabalo sa iyong gibuhat.
0: Tama, no? So, kay basig ka na ganing dili niya bawantayan. Yan. Galahit din nga pangalan niyang gilito. Kanang wala niya tuyo abang, no? Ito kung siguro sa... Iyan, murag, si tawag ani eh. Murag, unconsciously iyang mabuhat, bisag wala niya tuyo. Ah. Anang basi na hibong siya, natingan na po siya, ganong gibulagan siya galit? Nga, kung siya nasayod siyang gibuhat.
2: Umamanggot po siya nasayod po. Ang iyang gibuhat ano yung tanya, iyang gisturyahan nga mao niyang di niya gusto nga maitabo.
0: Pag
2: mo gawas pa na siya iyang baba otro, saka na pwede na kayo na may rason.
0: Ay, alright. So, yeah. Sige po.
2: Pero okay ra, sindir kay one man, nang naika naman ni mo, kaya yun na lang na.
0: Tama po, basin mong good food, o grabe na gid ka sakit, iyang gibati, kuya. Kuya Black John V. Kaparag napulaan na po lagi daw ko siya. Kaya bisag kinsa naman siguro, no? Di po ba lalim mga higala.
2: So, kung ganahan kang John V, naama po.
0: Maulagi na diha siya, Kuya Black John V. Abdi kini magkakuan siya, gugalingon, o eh. Ito, diba? Pero feel na ko, gapahulay pa ito sa gender karon. Ihapang gina-process ang mga panghitabo sa iyang ginabuhi. Ginaglibog pa ito siya karon, Kuya Black John V. Sa iyang mga desisyon.
2: Oh, kuan sa ka nang relax sa kadyat.
0: Paulay sa, diba?
2: Diyan, paano, mukha na po ka, masulot na po ka, another guy na po.
0: Zaman.
2: Kuan lang yan, siguro lang yan ang lalaki nga. Masaligan.
0: Unsa pag yun?
2: Ha?
0: Unsa pag yun kuya? Lalaki nga masaligan? Unsa pag yun?
2: Buutan? Masaligan yun ba nga dili pareha nang isig na nasa yung mga tabu at ubangan dili pag yun yung pangalan nito ko.
0: Tama no? So maingon na dapat ihang o kukuan lang dambag lang po sa tanan no? Kung galing man bago mo magibulagan sa inyong mga uyab ayaw sa dahin mo sulod o bagong relasyon daritso. Paningkamuti sa ninyo nga maka-move on mo ng mahil pa ng mga samadzin yung kasing-kasing ayaw mo masulod o trog relasyon. Kaya makapasakit ba yung tao mga higala ay kaya galing mo na ka-move on diba guyab-uyab na magbalik isang paghili nito yun makapasakit yung maglaing tao ana.
2: Ay, may ginang mumubuon mo daan kay para basin po nung magdadali mo ang kamuna po'y makalito ko sa inyong ex na po.
0: Sipyan na po sa ngalan, di ba? Mas maayin ang dapat yun, malimta na gid nimo totally. Di man nasa salili malimtan, pero dapat lang, kan, ang wala na kay nabilin pa nga mga pagbati isi ibong kagahapon. Nahil na gid imong kasing-kasing pa.
2: Ay, wala na. Gilubong na sa limo to, gilubong.
0: Ay, wala na dapat. Aron, di na masipyat sa pangalan, Kuya Black.
2: Kasi masipyat na po sa pangalan. Ang pangalan, Marben, Madanbe na po.
0: Ang ganigalaron is Gardo Dalizay. Salamat kayo.
2: Maura dito, Lady Diana, kaya hapit na rawagan na po, boss.
0: Ay, unsa, hapit na.
2: Hapit na kuha ng time.
0: Sige po, salamat kayo, no, Kuya. Pero sakto ba ito yung tambag, mga gala? Manibaya ka, Kuya.
2: Murit na kong song daan, kaya bisig palong ni Kalit.
0: Sige po, unsa man ang song, Kuya Black.
2: Nang dahil sa pag-ibig?
0: Nang dahil sa pag-ibig. Sige, ito aning i-play karon taod-taod, Kuya. Kana lang po. Amin ba pa ka? Sige po, sige, go ahead. Imuha ang panahon.
2: Great lang ko sa akong mga kaprintihan sa mga Rebelo, Romano, Maputi, Dila Serna, Lorin, Taray, o Rebelo Pamiri, o Labor Pamiri. So, sang Kuande, Tilma, Carol, Dingding, o sa mga Lady Diana, o sang Romeo Tsang, o sa CEO ng istasyon. Maura Lady Diana.
0: Alright. Salamat kaayo sa pagdawag, Kuya Black John V.
2: Salamat po. See you next time.
0: Salamat kaayo, Mazaradzo, kaibigan.
2: Mauni, og ato ni.
0: Mauni, og ato ni. That was once again a Kuya Black John V. na dagad sa may San Fernando Baginon, mga higala, no? Amot lang, malingagid ka ato siya, ha? Salamat, gaya, pero sakto may gid yung mga tambag, mga higala, ha? O magkakuha gid si Ma'am Sandra at yung mga pagtulunan, di ba? Napunay mga text message nga nadawat din mga gala, no? Huwag mga comments sa Facebook Live. Wait lang, ha? What if I never found? From 340, matod pa niya maayong hapon. Ate Lady Diana, pasanod lang ko ni Lajavar, Linunia, CJ, Angay na Ate Carol, Telma, Maglasang. Kakay Mikayla, request ang kugsong, Laging Tapat by Zulina Magdanga. Salamat Ate Lady Diana from Annaline sa Barangay Poblasone, Basugong Bukidnon, Basarazzo, kaibigan, Mauni, og ato ni. Salamat kayo maghapag ganin mo ni Ma'am Annaline from Poblasone, Basugong Bukidnon, nga naminaw ka na to ganon. Shoutout nong sa iyong mga friends on air o ganagos sa song Laging Tapat by Jolina Magdangal. At ang i-play karong taon doon, Ma'am Annaline. Salamat na maghapag ganin mo niya once again. And from 4472, bari ba na good PM, Lady Diana, para sa ako ah, tama ra ang gibuhat ni Sender kay wala pa man naka-move on ang lalaki sa iyang ex. Gihimo rang rebound si Sender. Kana lang DJ, salamat sa pagbasa. Aha. Sakto ra daw yung gibuhat, Ma'am Sander, ha? Kaya mo kong pangutana, mga higala. Sakto ra ba daw yung gibuhat ka iyang bugibulagan ang iyang ex tungod atong mga rason na nga parang wala pa naka-move on ang iyang boyfriend sa iyang ex. So ang tubag niya, 4472, tama ra daw ang gibuhat ni Sander kaya wala pa man naka-move on ang lalaki sa iyang ex. Himo rang rebound si Sander. Kala ng DJ, salamat. Oh, salamat sa pagbasa. Maraglain po kayo mga gana, no? Kaya mano pa ni Sander ganina, sabi kong palitan siya paggaon kay ang paboritong paggaon sa ex ang mapalit, mga gana. Kaya basin, tingin mo daw kung nagipalit sa lalaki, kaya basin, magustuhan po daw kuno sa ni Sander, no? Mura maglain. Maglain nila kong buot siguro. Kaya ako manggaling si Sander, no? But lang, mangloot. Yun tara, mangloot. Kung sa to, mga bulat, ang favorite color, tanan murag, tanan sa iyang ex, no? So, murag maglain yun sa partner sa mga. Munang nakadesisyon siya, gibulan na yun siya mga gala. Kapoy na po siguro siya sabot mga kaigan, okay? Dili lang siguro ni kausa na hitabo, dili lang kaduha, katulo, kadagahan yun siguro nga beses ning nahitabo mga gala. Murag obvious, ragid po kaayan, no? Kapag ito ka-move on ang lalaki sa iyang ex. Kaya bisan ganito daw kung sa Facebook account sa lalaki na pa rito mga picture. Mga picture sa iyang ex, no? Ang mga shared post daw kuno kanang pang broken, padungog-dungog sa mga ex. Grabe naman sad, no? Ako siguro, pagbalik na lang mo, eh. Umod lang. Muna'y pinag-hadlog din mga gano'n. No? Ma-inlove ka sa usaga tao nga. Wala pa rin naka-move on sa iyang past. Yun na nga, di ba? Before ito mapusulod o usa ka relasyon, mga gala. Bagong relasyon, kung galing manggikan ta sa usa ka heartbreak, pag-move on sa mo, palihog lang. Moving on is a process. Dili na sa instant lang, mga gala, nga kung mag-uyab na kabag-o, mawala na tanan imong pagbati sa imong kagahapon. Proseso man na. Ay, mo pagdali. Uy, murong kung silag mga hutdan o mga uyab. Murag diligid mabuhi. Way adlaw nga, way uyab, mga gala ba? Pag-move on sa mo, palihog lang. Ipahulay sa inyong mga kasing-kasing. Allow your heart to rest. Maayo ang mga samad sa kagahapon. Kaning, magkaingon mo sa inyong kagalingon nga, ready na ko. Di ba? Ingon na dapat mga gala. Hindi nang gahapon pa nagbulag, nangita nag-uyab garon. Murag yung mahutdan o uyab sa kalibutan. Kaning uban nga, upaka uyab sukad. Aha, natay lain nga magdatawag si caller 475. Ato ning tubagon mga kaigan. Hello, magandang hapon.
3: Hello, may hapon, Lady Diana.
0: Magandang hapon po, caller 475. Sino po ito at taga-asa po?
3: Miley Martin, din sa San Carlos.
0: Alright, ang ito ang suki, nga magdatambag from San Carlos, Bagidon, si Mamaylin Martyr, may hapon. Kadi mo, Mamaylin. Kung sa may kaalagad ni Lady Diana sa imuha.
3: Panang mag-retra guru ko kayo ang kasapun sa singer kay di ka ito kong bumintas na nagpalit kong
0: nagrason bukid siya mga higala. Hindi mo malain si Lady Diana. Walay problema. So manimbaya lang po si Mamaylin. Go ahead, imuha ang panahon.
3: Manimbaya lang po ako mga sa'yo kung nabingan ni Ipoy. Hindi ka puno. Hindi ba ito siya masinig? Hindi ka kami na sa'yo mo ha?
0: Ah, grabe na yan.
3: Mayo nga po ni Modesto, mayo ang pagpaminaw, mayo nga, maraming lamir ni Carl, o ni Modesto Kera, siya,

0: sana na lang ang kailangan sa pondo, rush na lang kay Arunay Lumay.
1: Ang sama na nga song, Ma Maylene?
0: Ito lang, wild. Gusto ko nang bumitaw.
1: Gusto ko nang bumitaw. Sige, ato aning i-play karon taod-taod. Ang gusto ko nang bumitaw. Kanila mang bo, Ma Maylene?
0: Dungaran ko.
1: Alright, salamat sa pagdawag, Ma Maylene. Basarazzo, kaibigan.
0: Kaibigan, Moni. Moni,
1: ato ni. Alright. So that was once again Ma Maylene Marter from Barangay San Carlos, Balancho City, Bukidnon. Magandang hapon sa inyong lahat dyan. Nga naminaw ka nato karon sa may Barangay San Carlos. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Another text message here from 886 Matod Pania. May hapon, kumusta man ka dira nga side BFF? Oy, okay lang ko dira BFF. Salamat po. Pero, nag-download na. Ay, mo din hindi. Ay, hanap ko by Meteor Garden. Okay po. So, itong igno na nga itong technician. Ani. Meteor Garden, nini nga ko. Ang theme song siguro ni sa Meteor Garden, mga galan. Ay, pa mag-realize si Lady Diana. Pasarot na lang ko kay Lensky Matugas. Kang Letty, Lani, Maylene, Marter, kauban siyang family, Maris Roxan, Javar, Kangga, kay Carol, special greet kay Yana, Jane Morales, simulan niya BFF, let us all my friends, Angelica Kunog, nga always listening sa imong programa BFF. Ay, salamat naman kahapon! Kanimu naman Angelica Kunog, akong BFF from Puruknoy, Bitugaya, Valencia City, Bukidnon. Salamat ka, Aya! From 6140 Matod Pania. Hello Lady Diana, mag-advise lang ko gamay kang sender Lady Diana. Sakto imong desisyon na sender kay lisud higog maon ang taong wala pa naka-move on sa iyang past. Iyang kasing-kasing ug huna-huna na apa atong isa ka babae bisan ikaw iyang kauban. Sakit kay na kay panakibutas ra si sender. Ang sakita paminawon mga galang. Kanang ikaw iyang kauban, pero lahi ang naas sa iyang kasing-kasing ug sa iyang huna-huna, mga gala. Grabe naman sad na, mga kaigan. Una nga, para kang sender 6140, tama ra daw. Tama ra daw nga, imo ang gibulagan ang maong lalaki. Namurag na'y kanta si Moira, ano? Siguro itong paubaya, mga gala. Ang ako ang kasama, pero... pero hanap mo siya, tama ba? ako ang kasama pero hanap mo siya o ako ang kailangan pero di ang mahal ka sakit in tawon. Wala mo na, nag-relate ka si Zander Anang Gantaha, mga gala, no? Kaya lagi sila ang gauban luha, pero lay, mangningalan, manganlan, mga gala. So, para ni 6140, tama na daw nga gibulagan ni mo, Ma'am Sender. Kaya parang hihimo akang panakibuta sa lalaki. Kaya imagine po, no? 8 years sila, no? Mahadlok maganigsukun lang uban o 3 years ra ang past relationship sa ilahang. Sa mga, example, gabanguyab sa ilahang. Kani pa kaha nga, 8 years ka ayaw, mga gala. Miniuno naman yung taon. laban mo 8 years mga kaigan, no? Pero isugod ba ang ta si Ma'am Sender, no? Kaya isugal gud sa matod pa niya. Kaya abi niya nga, manang andam na ang lalaki mahigugma og, mahigugma pagbalik, mahigugmag laing tao. Magbudawat og laing tao si yung kinabuhi. Kaya abi niya, nag-move on na totally. Pero ang ending di ay, wala pa di ay. Alright, salamat kaya 6140. And from 1297, Matod Panigid, PMDJ, para sa kuwa, what if? Sana, what if mabalik tong ex sa imong uyab? So, biyaan ra kaniya, sender, kay dito pa man siya gugmahan. Sakto lang, imuhang gitapos inyong relasyon, kay gapasakitan, ranin nyo ang usag-usa. Tama sad, no? Lagi ni maghawa sa ring daghan king what if sa rung nauna mga gala. What if sila pa karon pero what if na ay usa ka higayon. What if no? Moabot ra galit tong ex sa lalaki. O mabalik ra galit sa mabalik ra galit tong ex sa lalaki. So unsa lugar, di ba? Biyaan lugar din si sender gagubahan pa man tong lalaki didto, no? So tama ra gid pud kuno nga gibulaga na lang ni Ma'am Sander. Salamat kaayo 1297 no. Lahi pud nila ilahi pud nilang utok mga lang. Ano may punto mga kaigan, 'di ba?

All right, we have a comment here from Facebook Live. Ano pa ni Ma'am Wendy Pamplona? May hapon, Lady Diana Pasada lang po. Watching from Sitio Saumil. Saumil, Nasi Surala, South Cotabato. Ay, magandang hapon sa inyong lahat dyan. Si Ma'am Wendy Pamplona nanonood sa atin ngayon all the way from Sitio Saumil, Nasi Surala, South Cotabato. Salamat po. Magandang hapon once again ka Ma'am Wendy Pamplona. And Ma'am Wadiyong Angelica, magandang hapon sa atong suging itig paminod ang site sa may Purugdos, Hillside, Mount Nebo. Kauban sa iyang kabika sa kinabuhi kang Sir Nestor Plaza Subalan. Nanamino, karato, karon, maraming salamat po at magandang hapon.

From 7250, Lady Diana, panagibutas ra na siya sa lalaki. Ang tinuod, wala na siya higugma sa lalaki. Sakit na kay tama na siguro. Sakit na magiging paminawa. So tama na yun, di ba? Yang desisyon nga. Si tawag ani. Yan ang gibulagan ng lalaki. Gilisod man kaayon sa ilahang duha, murag siyari higugmahan sa ilang relasyon. Dili mo gina mag-work ang relationship mga gala kung usara ang gugmahan, kung usara ang gapaning kamot, usara ang ga-effort, usara ang gapakitag care, usara ang gapakitag love, dapat duha man zod. It takes two to tango mga gala. Dapat sila duha ang maning kamot, sila duha ang gugmahan, sila duha ang ga-effort para mag-work ang ilang relationship. O sa ilang sitwasyon karon, matod ba base sa sulat ni Sender nga murag siya siya'y gugmahan kay ang lalaki, nabilin pa ang kasing-kasing sa iyang past, mo nang ihang gibulag gan bang higala. Abasin, wala pa naka-move on ang lalaki DJ. Ipa-move on sa naoy. Ay, ha, siya makig-relasyon sa laing tao kay magkapasakit sa ugdamdamin. Mian niya sa Talakag DJ. Ay, magandang hapon. Kanimo di mamian from Talakag, Bukidnon. O, magkapasakit na ganun ugdamdamin, mga gala. Kung masulod kag-relasyon nga dili pa ka-fully healed sa imuhang past. So move on sa una, ha? Ay, masulod og bagong relasyon kaya mahimo ra nga himong rebound or himong panakibutas sa imuhang bagong karelasyon. Kung ako sa Sander Design mo, biyagid ko, oy, sakit mang gaayo ng kamo ang gauban, pero lahi di ay nga babae ang naa sa iyahang huna-huna. Himura kang bua, himura kang buang na kuruan na Sander, si Marlon niya. Maganag hapong kanimo di ha. Sir Marlon, nga naminaw ka na ito karoon. Ang buta-ahan siya nanugad mga galabos. Sige, salamat sa imong advice. Like a text message, shout out me DJ. Shout out me sa sungko DJ. Bulagin na na-sender kay dili na true love. Fake love na, ah. Salamat ka ayo mga kaigan. Salamat kanino dihang shout out sa inyong danan dihang aside sa may sungko. Lantapan mo karoon labi na kanimo texter nga nagpadala sa iyahang tambag mga gala. Salamat kayo. Alright, time check mga kaigan, it's already 2:24 in the afternoon. Alas 2:24 na po sa kapunan mga gala. And for now, standby po muna kayo dyan. Stay put lang kayo mga gala. Kaya mabalik pa si DJ Unya taod-taod para sa paghatag ng finaling advice para kang letter sender karong adlawa. But before that, maminaw sa atas yung ma-requested ng mga awit mga kaigan. And we have here some playlist, a song entitled Nang Dahil Sa Pag-ibig by Bagoy Drilon. Only here in 98.5, Radyo Kaibigan, Mauni Og Atoni.

XRK Radyo Kaybigan. Oh, 98.5

0: 98.5.
1: May buntag din mo diyan, kaibigan.
2: Good morning, Boston.
1: Good morning. Pwede ba mapailaila, Igan?
2: Ako si Judy Ann. Umagad ko ni Gina Lahatado.
1: Okay. Kaibigan Judy Ann, pilain mong pangidaron.
2: 26, Boston.
1: 26. So, paliyog istorya ka na mo ang metungod sa problema ni mo si Mong Tutoy o unsay na imong nitabo.
2: Kuwatan po siya, Pastor, na pag-anak na ko sa akong kinamahulang niya anak, pag-awas niya, wala siya katutoy, kay hubag kayo akong tutoy niya. Libuto, maraglahimuan siya og bitok niya. Ang ako ang libutan ato, Pastor, katulang gigi magsito kabuo.
1: Imong gipatuluan?
2: O, gihaplas niya. Kuman ang iyang bangag, di ba kabuo, ako ang isa, nasamad. Ya, bisan sa doktor, mag-ingan ang doktor na kana daw maglaplap daw siya o kanang unod sa ako ang pat sa lawas. Tapos mo daw itahi dito sa katong ako kaayo nga bangag.
1: Oo.
2: Ya, na si mama, gikan mo si mama ato og sampal. Nagpalit siya og bigyo mag isa ka grapa. Itagaan ko niya og pito ka buo. Ya, maura to ako ang ginamong pito ko nga ginahaplas.
1: So okay na siya. Napali na katong Sabad o na kuha na siya? Naulian na?
2: Wala na, Pastor. Okay na siya, Pastor.
1: Salamat sa Diyos. Salamat sa Ginoo.
2: Oh, dako kayo ang alo Diyo, Pastor. Natutulad yun siya kabuok akong yes. Hihaplas sa Samad.
1: Glory to God.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan. Pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
8: Surprise, Lola!
6: Hala, onsya na!
8: Happy anniversary, Lolo, Lola!
6: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
5: Naapay ba nga t-shirt, oh?
7: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
6: Naapag yung mga mags nga na atong nawok
7: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
6: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya mahalo ka daghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
7: Di kalidad o bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
9: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
4: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
4: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
11: Genesis Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
12: Kay sa abog kita gikan, o sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Llano del Sur, Velia Nueva Funeral Homes.
1: Unsa may ato igan?
0: Ako po, testimony ang aroma.
1: Aroma, yes. Gagamit kag aroma?
0: Oo, oh, naplas ang aroma, pastor. Nga, ang among sakit sa kanyang mga katul-katul, importante yun kaya nalipay yung wala po.
1: Wala?
0: So, ang katulad ang naplas na mo, ang aroma.
1: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
0: Sa Ginoo, Pastor Dan.
1: So, igan, salamat din kayo. Kinsa ka na pangalan, ani?
0: Noel Estina.
1: Noel Estina diya sa Baganihan, Marino District, Davao.
13: Ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipada hangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipada ang iyong entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3 patag Bagong Taas, balin sa City Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31 2026 giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated, Kapi sa Bukidnon, Garbo sa Pilipinas.
14: Kapi ka muna.
15: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
16: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
15: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
16: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
15: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
17: FA Phone Shop.

0: maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka ng mukaon. Kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together. O gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
1: So kagkaroon, mataghamay, kaubandod kanunay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
3: Happy anniversary.
4: I love you.
3: Akong gift nimo.
4: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug branding.
3: Ganahan ka?
4: Salamat, Han.
3: Di pa.
4: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
3: Ang unsan?
4: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
3: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
5: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Huwag ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
4: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po iatot sa imong lubnganan. Apanon saon. Asa ko mo ato. Kinsay akong matuulan.
8: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon.

0: are 57 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Alas 12:07 na po sa kapunong mag-iigan. And you're still listening to Love Diary sa your DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat at maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nagkikinig sa ating programa ngayon sa nagkalain-lain nga Radio Sense. And of course, naman nagdanabag hapon sa Facebook Live, magandang hapon na po. And kaway-kaway naman dyan sa inyong lahat. Magandang kaayong salamat sa inyong lahat, mga gala, no? But before tayo mag-proceed sa pagbasa sa finaling advice para kang letter sender karong adlaw, maghapon sa imuha niya, Ma'am Edwina Duana Garizon sa Maribel na good afternoon, DJ nga guwapa. Magandang hapon din po. Salamat niya sa pagdano sa Facebook Live at the Inday or the Ati Edwina Duana Garizon sa from Bantuanon, Lantapan, Bukidnon. Maghapon ka niyo din once again. From Virgilio Bisinga, Maribene, good PM, Lady Diana pa, shout out. Happy Inahan Month, di ay, sana on. Mother's Month, laguna para sa iyahang one and only, Mama Arlene Deluta Bisinga, nakang salamat, more power to your program. Magandang hapon din po sa inyong lahat dyan, kanimo diha, Sir Virgilio, o sa imuhang malanggang asawa diha. Mama Marlene Deluta Bisinga from Camp 1, Maramag, Bukidnon. Salamat o mga hapon sa inyong hagdaran. Salamat sa inyong walang sawang pagkikinig sa programa ni Lady Diana Matag hapon ha. Salamat kaayo po. Magala panahon na para tumasahod ang finale ng tambag ni Lady Diana para sa duang letter sender karong adlawa kang Ma'am Sunshine na nagpadala sa iyang sulat sa gilanon mga gala na sa ito ni basahon. I hope you are listening. I hope ka namino kagaroon sa itong programa Ma'am Sunshine na nagpadala sa iyang sulat. So may hapon once again una sa tanan Ma'am Sunshine. Gusto na konsultihan ka nga dili ka mabaw o dili sayop ang imong gibuhat. Ang gugma mang good ma'am sender no, dili lang kay for the sake lang nga naa kay uyab. Kundi dapat andam pod ang kasing-kasing sa tao nga muhatag og tinuod nga pagigugma. Og sa imong gisulti, karo kaayo nga si Romel, wala pag yud hingpit nga naka let go sa iyahang kagahapon. Lisod kay mahimong kapuli sa usa ka tawo nga wala pa kaay nagka-move on. Kay bisan unsaw ni mog sabot kung ang iyang huna-huna o kasing-kasing pirming naa pa sa iyang ex, ikaw gyud ang masakitan, Ma'am Sender. Dili lalim nga pirmi ni mong madungog ang pangalan sa iyang ex, makita pa ang mga memories nila. Huwag mabati nga murag ikaw ang niabot aron punon lang ang kahawang sa iyang gibati. Dili na mao ang klase sa gugma nga angay ni mong madawat, Ma'am Sender. Ang sakto rin mong desisyon nga mabiya kaysa magbabilin sa relasyon nga pirmi kang magduha-duha kung ikaw bagyod iyang gipili o basin. Gigugma lang kaniya aron makalimot sa lain. Kaya ang tinuod nga gugma, dili man dapat ipabati sa usa ka tawo nga ikaduha lang siya sa kasing-kasing sa iyang partner. Og sender, murang sender ayaw kahadlok nga mabalik sa pagka-single once again. Kay mas maayo na lang nang mag-inusara ka kaysa naa kay kauban pero pirmi kang masakitan kung ikumpara sa iyang kagahapon. Ang tao nga para sa imuha, higugmaon ka dili tungod kay nalimot siya sa lain kundili kay ikaw gyud ang iyahang gipili. Inumdumi in Ecclesiastes 3:1, sa tanang butang adunay takdang panahon o adunay panahon alang sa matag katuyuan ilalom sa langit. Tingali sender dili pa si Sir Romel ang gustong tao para sa imuha karon. Pagbasin, ignan lang ka sa Ginoo nga ayaw settle sa gugma nga kulang o dili sigurado. Kinaapay gugma nga muabot, dili ka himuong rebound, dili ka igumpara sa uban o dili ka pahilakon sa pagduda. Ang pingi mo kagalingon, Ma'am Sunshine, ang tinuod nga gugma, dili kinahanglan bugson aron mabati nimo nga importante ka sa iya. Lamang po, and thank you so much for sharing your story with us today. And of course, maraming salamat po sa lahat ng mga nagpadala sa ilang mga tambag through text or call or comments sa Facebook Live. Maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag sa tanang nakitambay sa atong programa sa pagsugod hangtod sa pagtapos. From the bottom of my heart, daghang kaayong salamat po sa inyong lahat. Magma na buhon, mag-uban-ubang gihapong kita, susamang oras, susamang sibiyahan. Sa ngala na lamang sa kinitibukang Persa ng 98.5, Radyo, kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Kanina lamang yung Lady Diana sa kahanginan nga mag-aingon. Sa iba't ibang mga kwento ng buhay, natututo tayong masagtan at maging masaya. Ito'y parang aklat at puno ng pahina. At sa bawat pahina, may iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programa Love Diaries with Lady Diana. May hapon karatong tanan, and to God be the glory.
1: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
1: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
1: Radyo Kaibigan.
5: Happy anniversary.
6: I love you.
5: Akong gift ni mo.
6: Wow! Kanindot ko ani, customized mug printing.
5: Ganahan ka?
6: Salamat, Han.
5: Di pa.
6: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
5: Ang unsan?
6: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
5: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
4: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
7: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
9: O si Ato Igan na Alex.
10: Akong pagsalamatan ng pagsikat ulit. Palit na kung aaroma ba kay ang aking TL kay nang nangaugas yun ang kanang kuan. Tamad.
9: Naunsa tayo mo na itsama di mong TL?
10: Kano-kano ka na ako, Pastor.
9: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ang aroma, nangauga ang mga sama. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
10: 4 years na ako nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
9: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ang aroma, nauga.
10: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
9: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
10: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
9: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo kaayo.
10: 5 kabuok.
9: Okay.
10: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
11: Ngayong buntag, Pastor.
9: Ngayong buntag, Nay. Kinsan, eh?
11: Ato, si Julita Imandi sa Tagum.
9: Ah, okay. So, kamusta man?
11: Feel na ko nga. Gikan ka rito nga sakit pa yun sa lapa-lapa nga katong ugat nga dako gani.
9: Oo.
11: Nga, di mo itong sinugdaan, di ko kaya makatulog kay sige magmulungon ba sakit kayo.
9: Oo.
11: Nga, mostly apahan na ko, kuan, pagkagabihan na, maayog nila akong pagtulog, Pastor, kaya wag yun nagmulungon ba.
9: Pila pa ka Vigimax imo na inom ato?
11: Naway, Vigimax, napalit na kung kuan mo itong wala ko nakapalit dali mo kaya nakuna akong palit. Wala okay, ko kay Baog, maani ka sa Tagum.
9: Away, walay problema. Naman ta sa butika. Anyway, so nag-inom kang Vigimax, nawala ang ngulungul si Mong TL?
11: Oo. Asa ka, nindot na kaya, pagtulog na ako.
9: Okay, salamat sa Ginoo. So, pasalamat ang Ginoo na yun.
11: Huwag yun, nabasin ako ng ngulungul sa gabi, ba?
9: Oo.
11: No, lugarang yun ang mayong pagtulog na ako, bakay di na ako ngulungul.
1: Kiniyak 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
12: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
1: 90s.

0: DXRK Radyo Kaibigan.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
5: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
5: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, mataghamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikwit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
7: Hikala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
6: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
6: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
9: So naayo tong tudlo nga nasamad.
10: Naayo gyud si Pastor Dan, hamok si Dan ay nanudlo human, ampan hamok may mamalit og kanang mizima.
9: Okay. Asang parte sa lawas siya nga nasamad?
10: Sa kamot.
9: Sa kamot, okay. So karon siya ay gasulti sa uban nga gamit mo og Vegimax.
10: Kada kuan ako, dito pa yung mga gikuan po, katong ipangukit siya, ginagkabot sa kuan, tamad man ang pan-kuan siya, kanang naisa, sakit nga, diabetic.
9: Oo.
10: Nagkuan ko eh. Ikaw lahat ang tagad na dito kuan, grabe nila na bumutang ang tambay, ang mga burbala daw. Lago pa pala ito, Bizimax, na nalipay, pasto dan, kay ilang namalita sila kay agila kuno ubo wala ikaw makatabang na sa imbi makatabang na imbi si pastor dan kay inilingan na ni Jag grabe ako kada adlaw gyud ko namati kada kadlawon amoy tabang na sa aho sakit ampan sa ako mga bata nga apo alam ko tuo gyud ko sa ako kay kagano man ko ninyo man hambo wa gyud ko man hambo kay makasay ko sa Ginoo usually sa magsimba ko. Atuloy ko po, Pastor Dan, pero mamati ko sa imo.
9: Salamat kay Nay. Salamat kay Gayo.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego blend chili paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego blend chili paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan Bigana, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
11: Happy anniversary.
12: I love you.
11: akong gift nimo.
12: Wow! Kanindot ko ani, customized mug printing.
11: Ganahan ka?
12: Salamat, Han.
11: Di pa.
12: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
11: Ang unsan?
12: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
11: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
1: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
13: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
15: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
16: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
15: 90s.

0: DXRK
1: Radyo Kaibigan.
2: Numero 1 sa balita.
3: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
2: Numero 1 sa serbisyo publiko.
4: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magmakasma.
2: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
5: Magkalingawan sa Bukidnon,
1: Radyo Kaibigan.
6: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apan unsaon, asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
7: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
8: Mga on na ta.
9: Uy, kalami sa sinabaw.
10: Naabay kinilaw.
11: Ilabas ang bida sa lamisa.
12: Fuego blend jelly paste.
10: Kalami ane.
13: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
11: Sukad karon, matanghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
9: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
14: Isa po na akong manghodron na stroke siya. So, gilingan ako siya nga palit og bigimat. Pagpalit niya bigimat, siguro to isa kagrapag, asa to siya magpalit. Ngayon siya nga, kumusta man, wala mang gigumaluyan. Wala gud siya, nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wa gud siya muon sa gumikan sa bigimat. Bosa igsoon, ato lang yun ang paningkamutan na maayo ang atong lawas, ang bigimat yun, as in makaayo yun kay katong plug bleeding yun ako 1 month. Wala yun ko. Wala yun hunong sa akong dugo nga nigawas yun apol-apol murag kinumo kadagko. Niyon sila nga mamatay na ko. Kay luspad ako kaayo. Pero gumikan sa bigimat, natingala sila nga pag inom na ko sa bigimat, nihupa akong dugo, tapos pag tulog ang adlaw, gikan karo, tulog adlaw, nagtrabaho dahil ko sa flying bay. Di baya basta-basta magtrabaho ka sa flying bay. So, naayo to siya. So, pasalamat po po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko ang taas nga kinabuhi, protection, kinahanglan yun, iksoon nga, magpadayong ta sa pagpangalagad sa Ginoo, mapinudanon at ubangan kaniya nga. Kay ang kadaugan na to, anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga. Ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo, bisan asa kanila ka, ang Ginoo nagagaykan mo. So, thank you.
7: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikwit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni Ana, ang GRD Printing Services.
11: Hikala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay ni Ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
7: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
11: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
15: sa GRD Quezon Printing Services.
0: Services.
7: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas, ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa Idris, Marso

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Luka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Anong og? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
1: Number one means you're always on top.
0: Radyo Kaibigan, 98.5.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang gamyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako na dahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na mga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, matanghamal. Taupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: Nakaplas po kag-aroma na eh.
11: Oo, oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ani kag-distago. Nagpalis ko duha.
10: Okay. Duha kag-aroma. Okay.
11: Hindi ako pala. Ako, nindos giyo ka ay nagunong man itong nangulmul.
10: Oo.
11: Salamat giyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan. Tambal ka.
10: Okay. So, imong punto na ay nangaplas kag-aroma na wala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kag-tarong.
11: Oo, oh, nindos na kaya. Pagtulog na ako karon ba?
10: Salamat sa ginoon, Aya.
11: Pamila, makamata ko. Last ko hato, makatulong na ako. Kuhaan nga. Tiyo, pamila, kuhaan ni mo, wali nga. Makatulong na mapod ko.
10: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
11: Salamat,
12: Iwan. Anyway, salamat kay Igan sa pagtawag. Dalay ko ng Diyos. So, nakabailaing masulti sa ato mga tipaminawan?
13: Oo, salamat sa mga naminaw garon. At sa pinagi sa Minimax, nakabato na umubag ang kusog. Ang isod pinagi sa tabang usab sa ginaw sa mga pag-ampo. O ako kining ipaabot sa inyo. Basin kong doon ako sa iyo kamoy. Kasi nga dan sama sa mga isoon. Gamit ka mo sa Minimax. Kay doon ay dakugin kayo ang gibot sa ginaw. Bagong gusto sumala sa iyang pulong at katungulay mga umoy tagaan yung bagong gusto. Sige, salamat.
12: Salamat Iga na, salamat uga glory to God.
14: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
15: Ay, daw, uy, kadaghan mang yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan nga anniversary, uy.
16: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
15: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani, day.
16: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
15: GRD Printing Services?
16: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
15: Kanindot, no?
16: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
17: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
18: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
19: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipada hangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipada ang iyong entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, Patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kape sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
1: Kape ka muna.
2: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
2: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
1: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
2: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
1: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
3: FA Phone Shop.
4: Surprise, Lola!
5: Hala, on siya na!
6: Happy anniversary, Lolo, Lola!
5: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
7: Naapay ba nga t-shirt, oh?
5: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya! Sika mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
8: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog gamay na kayo.
9: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
10: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
8: Naasabtay document printing, very clear nga photo copy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD Quezon Printing Services.
10: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
12: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
13: Kay sa amog kita gikan, o sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
14: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon.
15: Fuego Blend Chili Paste.
14: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
7: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
14: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
10: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
16: Yes, Igan.
17: Magkasimay ni ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigo lang, Pastor.
16: Okay.
17: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili ng mga tiyo ng pastor. Tapos doon na siya sama sa iyan sa pot niya. Ang akong ginatambal, aroma, oil.
3: Okay.
17: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, tapos siya hubang mo yung yaplas, ni boto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakaurot siguro kung mga tulo ka, kuan botella, tulo ka, bitol, karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higdaanan.
3: Salamat sa
17: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo salamat sa ginuodan na pastor kay takuwi kay siya panalangin. Nga yagig panglangin na mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
3: So, aroma herbal oil ka? Igan?
17: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
3: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
17: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikas kinunga. Makaayugit siya, pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, pastor, yung samad akong ulo, mamuragid akong gita tambal. Naulian din siya, pastor, sa Ginoo nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
3: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
17: Okay, pastor, salamat po, pastor.
3: Okay.
16: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
18: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
16: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Pagkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
5: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
4: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato, ragit na ayo!
5: Naapari ay na!
6: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
4: Kanindot no?
6: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD, Quezon Printing Services.
5: Doon na tadiri no?
8: Accessible o affordable nga printing services.
6: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
9: Ito si Teresa Ajero sa Hingog City.
10: Yes, Egan.
9: Mag-desimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
10: Okay.
9: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga yung pastor, tapos na siya sama sa iyan sa mpot. Ang akong
10: ginatambal
9: aroma sa oil.
10: Okay.
9: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyan sama sa mpot na ulian. Tapos na siya hubang mo yung yaplas, nimboto, di na ulian. Then karon bili naman niya siya makaliyok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botella, tulo ka biton, o. Karon siya, pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gin siya sa yung higdaanan.
10: Salamat sa
9: Diyos. Nga sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangina ng mga haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
10: So, aroma herbal oil ka? Igan.
9: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
10: May buntag mo diya, kaibigan.
11: May buntag, Pastor Dan.
10: Ah, yes. Akin sa ni o taga-asa?
11: Taga-akuan ni taga-uhaw sa Jinsan.
10: Ah, uhaw sa Jinsan. Ah, yes. Ah, pwede ang bawaan ang pangalan?
11: Ah, si Villarin ni, pamilyang Villarin ng Corayan.
10: Okay. Kaibigan Elsie, unsa may atong ipabot sa kahanginan?
11: Ay, nagpasalamat po ang Digi Max kay isa may nagpalit ana kay dugay na po ko mga 13 years na o ang akong malatian sa sinabuhi buta ko mama tong malana ko ning sigig kuhan sa radyo ning Digi Max na tisim kong kapalit pagpalit na ko naulian mo na nga akong puso nakahugas na kong plato makalaban ako na sa timba na kong pagbalit.
10: Mga naman mo.
11: Ang pila kong laso, so naaram mo susunod sa balay.
10: Ah, murag naman ang kagkusog?
11: Oo.
10: So, sa imong pag-inom, nibalik ang kusog diya kanimo?
11: Oo, naulian na kong
10: naulian ka?
11: Kusog, nakasimba ko itong naagin.
10: Salamat kayo sa Ginoo. So, usa ka ka buta?
11: O, isa ko kabuta, kumanghod po, isa kabuta. Permanent kami yan, yung nagpaminaw sa imuang.
10: Salamat sa Ginoo. Nalipay kayo ko. Salamat din kayo, Igan Elsie. Salamat din kayo.
11: O, naami diri sa Ohaw, sa Junior Santo City. Bukan dili man mo sa kawag o makatext, makachat. Pa, nagpaminaw, give me always, give me makatext na
10: ang sa kadakadlaon. So, salamat din, Elsie. Salamat din kayo.
12: Happy anniversary.
13: I love you.
12: Akong gift nimo.
13: Wow! Kanindot ko ta ni customized mug printing.
12: Ganahan ka?
14: Salamat, Han.
12: Di pa.
14: Couple short? Atong doha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
12: Ang unsan?
14: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
12: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
14: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
15: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
16: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
17: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniyo sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
18: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
19: Kumusta mga kaibigan?
18: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Rahap-rahap po kagaroma na eh.
3: Oh, maugalay, papalis ko itong pag-ana, ane ka distagong, nagpalis ko duha.
2: Oh, okay, duha ka aroma, okay.
3: Di apraan ako, nindus giyo kayo, nagunuman itong nangulmul.
2: Oh.
3: Salamat giyo sa panalangin na ang sa ginawa ang imong mga kuhaan. Tambal
2: ka, okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngungol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
3: Oh, nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
2: Salamat sa ginoon, Naya.
3: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako, kuhaan na. Hindi ko, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulog na mapod ko.
2: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
3: Salamat, Iwi.
4: Ah, yes, hello, kaibigan.
5: Hello, pastor. Ako ni Sir Kiel Bailon Lumanog, taga-Banlag.
4: Ah, taga-Banlag. Ah.
5: Salamat po sa Ginoo, Pastor, ha. Ito na nga. Kayo ha, naiyagihatan sa akong pamilya, sa akong labi na tawahan, ha. Nga, labi na sa pinagpalang kapsula. Dako, kini katabang sa akong anak, Pastor. Nga, kini akong anak. Pagkikit akong anak, katungubag siyang pa, Pastor. Kasi siya na, karoon lang po nakatawas, nakaano.
4: Ubag ang paa sa mong anak. Pila yung edad?
5: Nagtugan na lang, 3 years old, Pastor.
4: Okay, so okay siya karon?
5: Oo, katong ibra sa Pastor, sa bukog. Nga, 15 ang kuana, pabalik-balik sa doktor. Wala'y kayuhan, kaduha, giupirahan kini, pero wala niya po. Upirahan kini, kaduha, nabungkag, gihapon, Pastor. Hangtod niya, ikatulog sa dilit na sila mo. Kuan kay daghan na ilang pangitaon. Katulog, wala na upirahan kay daghang proseso ang ginabuhat. Hangtod, salamat to sa Ginoo.
4: Okay.
5: Kapula niya, nakaabot po ni mo. Dako, gira kong pasalamat yung pastor. Nangurog na po. Pastor, salamat sa tanan. Ako kinigipainom sa pijama. Buntag uto hapon gabi sa usa ka adlaw ka upat.
4: Okay.
5: Tulo na ako kini, ipainom sa iya. Daghang katingalahan, daghang kamilagruhan. Yan ay tabo sa iyang paa. Kung wala kini, wala kami kapalo. Kahit kung diyan na kini sa kong bahan sa Ginoo, kung unsa iyang
4: paa. Okay, Igan. Sige, Igan. Salamat ka, Igada. Salamat ka, Ayo.
6: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
7: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
6: Naapari ay na!
8: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
7: Kanindot no?
8: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD, Quezon Printing Services.
6: Doon na tadiri no?
10: Accessible o affordable nga printing services.
8: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
7: Mga on na ta.
11: Uy, kalami sa sinabaw.
12: Naabay kinilaw.
13: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego Blend Jelly Paste.
12: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
13: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
11: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: Yes, akin sa ni Palayog.
14: Igan best paler ni Pastor.
4: Igan beta paler, yes. Unsa ato Igan?
14: Kalang, mag-testimony lang po sa bitima. Bito Pastor, kasi Igan pindat na taga-kuan, taga-payas. Gusto ta siya mag-testimony, pero kay dila ko siya kabalo mo gamit sa...
4: cellphone. Ah, okay.
14: Nako.
4: Yes,
14: Yung apo ko ko no, nananaang isa kitan upian isa kagabi daw. Ngayon, kadagan daw niya yung bana dito sa kang igan nini, ipapalit o bitimak sa kabuok. Ilum ko no nagbitimak ang iyang apo kay pitis kita ulos diyan. Galimag-limag sa kaskita diyan. Pagka man ato, gidalada nila ang hospital. Sipa ang doktor, ngayon ko nung doktor nga. Sa madagi pa inom ninyo aning inyong apo di ay, ma'am nga, nawala naman ang ihang sakit sa diyan. Kaya ang kaya hindi nga Dr. Pastor, ang kuan ko noon...
4: Appendicitis, di buto? Yes.
14: Oh. Appendicitis, di buto na daw niya. Natingala ang doktor, nga nung wala ko noon makadaot ng bata, ganing buto naman ang appendicitis. Hindi na niya nga, si Mark nga kung ipa, dinomdok. Siya nga, yung kunong doktor nga, ay tigpaminawan, di ay mo saan ang radyo dahil. Siya nga, oh, tigpaminawan, may ganimbro mami sa kaibigan. Mautong doktor, may gani, kay painom ninyo, BG Mark, kay kung wala pa, delikado kayo ni imong apo, namatay na unta ni. Mautong, ipon yung kasalamat, Pastor. Bona yung testimony, Pastor, nga, salamat sa Ginoo, nga doon ay BG Mark, nga gigamit sa Ginoo, nga nakahatag kayo. Kay kung wala pang BG Mark, singali, patay na iyang apo, kuno, Pastor.
4: Okay. Salamat kay Igan, ha? Salamat, Igan Abid.
2: May buntag din mo diyan, kaibigan. Kinsa ni utaga sa paliog? Si?
0: Kaya, Irinias Kabagunay, nagkuyo din sa Santo Tomas, Davao del Norte.
2: Okay.
0: Nagsasalamat ko sa BG Max. Nagino ko kayo gigamit ang BG Max na na-scan ang kong mata o kining duga sa kahoy nga bagi-banti. Nagpula akong taga.
2: Okay, okay. Tapos?
0: Nag-ubam na hapon man ka to. Wala ko'y pagkagabi. Wala ko'y mapalitan nga sa BG Max.
2: Oo.
0: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuan, lungsod, kay nagpalit ko BG Max. Akong patuluan, duha lang ka kapsul, duha ka nilaw, na ayaw akong mata.
2: Ipatuluan ni mo og BG Max, duha kapsula, sulod sa duha ka nilaw.
0: Duha ka nilaw.
2: Tapos, nawala ang iyang pula.
0: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
2: Nawala ang sakit. Mata. Salamat sa Ginoo. So okay na karoon mong mata?
0: Okay na.
2: Ay salamat kayo, Igan, taga Santo Tomas.
15: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
16: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
15: 90s

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Mo 98.5.

0: 98.5.
1: Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nga nahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon.
1: Radyo Kaibigan.
5: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
6: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
5: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
6: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop.
4: Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
7: FA Pawn Shop.
8: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
9: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
10: Nagpunot pa po ng aktang ni Muyots.
9: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dye.
10: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
9: GRD Printing Services?
10: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Kanindot, no?
10: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
11: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD

0: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o parato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
1: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
2: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
3: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam ka ba higala? Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimot sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
5: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan Bigana, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: Yes, Igan.
8: Magkasimani ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
7: Okay.
8: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma na oil.
7: Okay.
8: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya ligid siya makaliyok. Tapos ang iyang samad sa sambot na ulian, ang siya hubag mo yung yaplas, ni moto, din na ulian. Then karon, dili naman siya makaliyok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka, kuang botella, tulo ka, Pastor, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
7: Salamat sa
8: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglanginan ng mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
7: So, aroma herbal oil ka? Igan.
8: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
7: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
8: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin kita sa kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo nga muragid akong kita na tambal. Naulian din siya. Ako tingin o nga sila magagamit ko ni ining haplas.
7: Okay, salamat Igan. Salamat Igayo.
8: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
7: Okay.
9: Surprise, Lola!
10: Hala, on siya na!
9: Happy anniversary, Lola! Lola!
10: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
5: Naapay ba nga t-shirt, oh?
10: O, diba? Happy anniversary ninyong duha! Eh, naa lagi mga match nga na atong nawo og mga giveaways para sa bisita lula. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro ani. Pero, ay siya, sika mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
11: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog gamay na kaayo.
12: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
13: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
11: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
14: sa GRD Quezon Printing Services.
13: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
15: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
16: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
15: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radio Kaibigan.
5: Maayong buntag ni mo diya, kaibigan.
6: Hello, good morning pa. Ako ni si Egan Judith, membro sa Kaibigan sa Taguluan. Pero na ako sa Puerto, na ako sa Agusan, nagpuyo.
5: Okay, asa tapit sa Agusan, Egan Judith?
6: Oh, nakaistoryatan ko ha. Dito sa Taguluan, sa Kampastor, ano, may kabalo.
5: Ah, okay. Unsa may ato ipabot sa atong mga tigpaminawan, Egan Judith?
6: Ako nalipay dyan po, Pastor Dan, nga nakakuan dyan ko ng bidjimak. Kaya nga, ano, laing, hindi akong ginhawa. Oh. Nagpatabang ko sa kumbana nga dito ko ginawa niya. Nakatungog man ko sa kuang nga ka ng BGMAX. Kaya pinagsulti na ko si Anabin sa kasundri kay Dagpan, kay Gapamina, ni Mudri Pastor Dan. Ito sa Bible Street ko, so kay Sanadalan.
5: Salamat.
6: Ko, Pastor Dan, o ming ato ko sa bilyag. At tuwag dyan na sa kumbana dito. Na istorya na ko itong asawa ni Pastor Samyo. Nga, ginan ko niya nga, wala pa kay kaon. Kung wala pa sa inom tuloy, inagpaka ko ng imudyod. Maulad, Pastor Dan, hindi ako sa mutong. Inom dyan kong tuloy. Lo, Pastor Dan, mura dyo gimagic. Salamat kay sa Ginoo, Pastor Dakok. And i-bless ako kinabuhi ni Bidimak. Salamat kay sa Ginoo nga naagin ni Tia.
5: Salamat
6: kina
5: kayo.
6: Kinaanaan, ulian dyo ko, Pastor Dan. Bago pa lang po kung nagpa-check up sa doktor, Pastor Dan. Nagpa-tanaw, dyo ko tanang general check up. Kihinan ko sa doktor nga, kung siya mag-iinom. Yung lang ako sa baki-usahin, ang upang diber mo tuoy ko na anak, Pastor Dan.
5: Oo.
6: Nainom ko nga, hala, kada kayo mo ang party mo lawas kay Isun Kidney, bayi akong Isun ni Pastor Dan.
5: Oo.
6: Unyan, kaysa kada kayo, walay problema, sakto kayo. O sige, pwede na kang magpabaksin. Salamat, Pastor Dan, pati akong bana, Pastor Dan. Siya, brother, panitag po po para sa sugar niya. Nag-deliver din rin mo pag umangko si mong bana, setting. O anak, padala pa dyan ko sa bangga. Kaya ako mga kamag-anak dito, nanginom sila tanan, Pastor Dan. Salamat lang kay sa Ginoo na salamat siya kayo. Kay isa ginilang tayo sa akong lawas. Grabe lang akong dibati, Pastor Dan, mo sa akin, nasa akong ulo, din ako kasabot. Pero karon, Pastor Dan, makaya na gano'n ako ang trabaho. Salamat. At pati akong anak, Pastor Dan, gilantan siya ka na lang. Imin akong anak, ma. Grabe ang busy mas, ma. Nakaayo din sa akong lawas. Thank you sa Ginoo. Pati iyang kagid na ulian.
5: Salamat sa Ginoo. Salamat kay Ginoo sa Ginoo. No?
7: Mga on na ta.
8: Uy, kalami sa sinabaw.
9: Naabay kinilaw.
10: Ilabas ang bida sa lamisa.
11: Fuego blend jelly paste.
9: Kalami ane.
11: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
10: Sukad karon, matanghamal. Taupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
8: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
12: Ako si Teresa Ajero sa Hingaog City.
5: Yes, Egan.
12: Magdesimony ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
5: Okay.
12: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma na oil.
5: Okay.
12: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Ang ito siya hubang may akong yaplas. Di moto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botella.
5: Oh.
12: Tulo ka buton. Oh. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
7: Salamat sa Diyos.
12: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuod na Pastor, kay tuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
7: So, aroma herbal oil ka? Igan.
12: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
13: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
14: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
13: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
14: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
13: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
15: FA Phone Shop.
16: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kaya ko magastuan ng anniversary, uy.
17: Nagpunot pa mo ng aktang ni Muyots.
16: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani, Day.
17: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
16: GRD Printing Services?
17: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
16: Kanindot, no?
17: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na ilain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
18: Hello, Dai. Dihanap ko sa GRD Printing Services.
19: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
20: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
21: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
22: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
21: 90s.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: May buntag mo diya, kaibigan.
2: May buntag, Pastor Dan.
1: Ah, yes, akin sa niyog taga-asa.
2: Taga ako ni taga Uhaw sa Jinsan.
1: Ah, Uhaw sa Jinsan. Ah, yes, pwede yung bawaan ang pangalan?
2: Ah, si Bilyarin ni, pamilyang Bilyarin ng Parayan.
1: Okay, kaibigan Elsie, unsa may atong ipaabot sa kahanginan?
2: Ay, nagpasalamat po ang Digimax kay isa may nagpalit ana kay dugay na po ko mga 13 years na o ang akong malatian sa sinabuhi buta ko so, mama tong wala na ko ning sigig kuhan sa radio ning Digimax na tisim kong kapalit pagpalit na ko naulian man ang akong puso nakahugas na sa plato makalaban ako nakatimba na kung pagbalik.
1: Mga naman mo.
2: Ano ba yung nakaulas ko? Naaram mo sa sulit sa balay.
1: Ah, murod naman ang kagkusog?
2: Oo.
1: So, sa imong pag-inom, nibalik ang kusog diya kanimo?
2: Oo, naulian na kong
1: naulian ka?
2: Kusog. Nakasimba ko itong naagin.
1: Salamat kayo sa Ginoo. So, usa ka ka buta?
2: O, isa ka ka buta. Kumanghod po, isa ka buta. Pero may lang kami yan yung nagpaminaw sa imuha.
1: Salamat sa Ginoo. Nalipay kayo ko. Salamat din kayo, Igan Elsie. Salamat din kayo.
2: O, naami diri sa Uhaw, sa Junior Santo City. Bukan dili man may maka kawag o maka-text, maka-chat. Pa, nagpaminaw, give me always, give me maka-tinaw. Kada-kadlaon.
1: So, salamat din Elsie. Salamat din kayo.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadahang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3 patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31 2026 giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated Kapi sa Bukidnon. Garbo sa Pilipinas!
1: Kapi ka muna.
2: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Happy anniversary.
6: I love you. So
5: akong gift nimo.
6: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
5: Ganahan ka?
6: Salamat, Han.
5: Di pa.
6: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
5: Ang unsan?
6: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
5: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
7: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
10: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimol sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
11: Sukad karon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
10: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
12: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building o sa second floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
13: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
14: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
13: 90s.

0: pwede ba akong mag-request? Yeah, yung pong kanta mo yung gusto ko? Oo, thank you.
1: DXRK 98.5 Radyo Kaibigan.

Kehizunan Dinas Talaka Bukidnon sa Municipality of Lantapan sa kamalipayong buntag na itong tanan din ha. Kumusta na mo din ha, mga pinalanggang kaibigan. Good morning po sa din sa watching from Barangay Violeta, Malabalay City. God bless you, gikan kay Miriam Camacho Lumila. Elisa Gutang, good morning usap. Pastor Dudu Maximo Barquez kay Pastora Roto sa sayo kay magmata aron maminaw sa pulong sa Dios. Atong overall coordinator dinis Hingog Pastor Maximo Dudu Barquez.

0: Tanong makaigsuunan sa itong mga kaibigan sa nangilaing mga lugar, especially din sa Ingoob. No? Dahil salamat ka ninyong tanan sa panaghiusa nga pagtinabangay. Mapadayunan kita. No? Padayon kita sa pagtabang o gani din sa Ingoob City. Ang atong ginatabangan is gamay ra. Sahay sa isa ka bulan, 20 pesos ang atong tabangan kay duha man ang mupana. Unlike sa Bukidnon nga dagandaghan gyud gumikan sa kadaghan pod nila dito, no? I think na sila sa mga pila ka thousand nga membro sa Bukidnon. Then there's a tuwas sa Ingoob City, katong gusto magpa-orient, samtang napay mga pribilehiyo nga dili pa mo maigo sa mga fallacy, then napa-orient mo. Kaya sayang ang mga panahon, kay every, although taga-pangandoy ang mga hinabang, ang ato ang tuyo is ang mutabang man, pero mabot ang panahon nga manginahanglan kita hinabang o tabang, kung aduna kay gitabang, aduna po kay mapaabot ng hinabang. Tayo ang mga katuigan, no? Every year, gataas ang mga benefits o beneficyo nga makuha. Aduna po'y daghan nagmahay nga. Pastor, nga nung karoon ako kabalungan ay kaibigan. Good morning to Pastor Eliezer Brother Tinaco. Live kita karon madungog sa 96.5 Big Light Radio Kibawi, Bukidnon. Kay Montenegro Amelia, good morning. Good morning, connected ta sa 96.5 at Rival FM sa San Miguel, Surigao del Sur. Good morning kay Sir Sam Abayon. Pero magigsunan ta sa mga Surigao nun. Dina sa Surigao sa San Miguel. O sa kamalipayang buntag na itong tanan. Good morning, Pastor Benzar. Virgie Rimiratakin. May buntag na kanina. Igan Virgie Rimira. Yes, live po takaroon sa akong Facebook Live, Igan Binsar. Pwede lang kunyo i-follow sa itong Facebook, Igan Binsar. Sa kanina't nga awit, alang ka na ito naman kay Iksunan. Awat ay lain na pasalamatan gawa sa itong buhi ito. Gumikan sa iyang kaayo sa matag-adlaw ka na ito.
1: Sa dapit diin ko, kaginoo. Sa dapit diin mo

kinabuhi, mas mulikon, mas muisog, mas mukusog ka. Nga naman, kay nasayod ka, nga kana, kaya ni mo buntugon, kaya ni mo daugon, kaya ni mo ma-overcome, tungod kauban ni mo ang Diyos. Di man ni mo kaya na kung di ni mo kauban ang Diyos. Pero pangita, ah, salig lang sa Ginoo, sa bukos mong kasing-kasing, kay mahimo nimo nga makaya ang tanan. Kay dili manggod ikaw ang makigubat, ana ang Ginoo manggod. Kay nasayod ang Ginoo nga weak ta, nasayod ang Ginoo nga dali ta mo surrender. Mabit ang hinungdan nga si Jesus Christ ang gipaanhi sa kalibutan. Kay dili man ta kaya nga bunalan. Di man ta kaya nga suloban og tunok sa ulo. Di man nato kaya nga malansangan. Di nato kaya nga ibitay. Di na to kaya nga magpasan og cross. Suguon lang kitag trabaho, mareklamo na maganita. No? Ang uban gani, kita na mo sa Senado, bayaran lang gani, mubaliktad na. Kabalo ang Diyos nga di na to kaya. May hinungdan nga kinahanglan si Jesus Christ ang mukaya mo sakripisyo. Muhatag sa iyang kinabuhi kay siya dili, jud mubalibad. Kay tungod sa iyang gugma kanato, kinasayod siya nga kita nga mga tawik ta. Muna kinahanglan nato na ang Ginoo. Dili pwede nga di nato partner ang Ginoo sa atong kinabuhi. Di pwede nga di ta magsalig sa iya sa bukos natong kasing-kasing. Kay kung adunay mga pagsulay, dili nato kaya lampasan kana sa atong kaugalingon nga kaalam raman. Maglisod tegson. Yes! Akong ako ba? Tag-asig kaalam. Pero kasagaran sa tag-asog kaalam, kasagaran nagpakamatay. Kasagaran, tingala ka nga nawala sa pangunahuna, di ba? Makaingin ko, bright back in siya, oh. Wala, gabi ka bright ni karun. Ninhana lagi na siya ron. Yung sa Ginoo, ayaw ka magsalig sa inyong kaalam. Kay weak ta. Ginihimo lang na itong ligo na itong kaugalingon kay para di ta maulaw. Pero tinood lang kung wala ang Ginoo, we are nothing. Wa tay mahimo. Manaigsoon, kinipaghatag kinig kanang paglikon sa atong kinabuhi. Ako ning giwali itong Sunday, ako'y nagwali sa Sunday dito sa Ark of Worship. Then, I was touched this message, na-touch ko aning message. Sa Isaiah, bitaw. Isaiah, Kapitulo 41, Versikulo 10. Natandog ani nga mensahe. Okay, there's a time manggod nga magproblema kasi mong kaugalingan. Usahay maghinoktok ka kay tungod sa kawadon. Usahay tungod sa mga kabalaka. Normal na siya mabalaka ta. Pero kining Isaiah Kapitulo 4 Versikulo 10. Atong paminaw ni Jesus, dako kini siya ganang pag-uyog sa tong kasing-kasing nga liguno nato ang atong ginabuhi. Kana bitaw ang pagsalig bitaw nato. Di lang basta ni salig lang ka, kung dili kinasing-kasing gayud, kung dili walay pagduha-duha ang imong pagsalig din sa Ginoo. Ang basahon ni Isaiah Kapitulo 41 Versikulo 10 ingon niya. Ayaw ka hadlok kay mag-uban ako kanimo. Ayaw ka balaka kay ako mao ang imong Dios. Ligunon og tabangan ko ikaw, panalipdan og luwason. Nanindog akong balahibo karon kay makaingon ko baka bitong naaday ka sa kalisdanan, kulang lang gyud ta pagsalig. Kanang naa ka sa kalisdanan, kulang lang ka ba? Murag ang Ginoo kay siya naa ramang ko. Naa lang ko galing luwa kani salig sa kuha. Nisalig man ka pero nagdodoha. Gusto ko kanang pagsalig nimo. Tinod anay sa bugos mong kasing-kasing. Ano gusto gipangita sa Dios? Kung imong ma-remember katong story sa Biblia, si Sadrak, Mesak ug Abinigo, katong higala ni Isaiah, Sadrak, Mesak ug Abinigo. Kung imong mahinumduman to siya igsoon, di ba? Makita nimo to sa story nga bisan ilabay na sila dito sa hudno. Unsa lain terms sa hudno, katong gabaga nga 7 times kaasa kainit nga hudno. Murag pugun ba? Pugun. Pugun, tama, pugun. No? 7 times ang kainit sa pugun.

Oras na mag-exonan, alas 5.27 na. Kanindot sa atong mensahe ganina, no? Isan ako natandog yapon sa mga pagsulay sa ginagawa. At doon ako nakita nga dito sa Gidapawan City, nga gipost bago lang. Gikulata nga batanon, gitabangan. Then tungo sa iyang kahadlok, kay bunog naman kay siya, nakadugo-dugo na yung ulo. Nag-drive siya sa motor, kusukay siya padagan. Na-disgust siya og namatay. O mag-college, unta siya karong kwan, karong enrollment, no? Karon nga abri klase, mag-college, unta siya na-enroll lang tayo. Pero subo pa malandong mo, nawala iyang kinabuhi. Pagpapaalahan yung lahan. Isa sa question ako, nga, nakinahanglan ng atong mga anak, nga, dalo na to sa mga simbahan, no? Aro makapaminaw sa mensahe sa Ginoo. Kay kani siya, ang hinungdan ani nga nung nakulata siya, kay naa siya sa mga bar, no? Gabi inang dako, kadlaw na, pero naaya pun sa bar, gumikan nag-inom, nagbarkada-barkada. Natripan siya. Naiksoon, mga ginikanan, ha? Mga ginikanan na, nasayod ko nga dili pa ulahi ang tanan nga imatuto ninyo ang inyong mga anak samtang bata pa sila, no? Samtang bata pa sila kaya pa inyo bitbiton sa mga balay alampuanan, no? Kung asa mo gasimba, bitbitan ninyo sila nang buda ko sila nga nakahadlok sa Ginoo kung may respeto sa mga ginikan. Di natutugutan nga mahubog sila, nga mahasa sila sa mga barkada nga dili maayong ehemplo ngadto sa inyo mga anak. Nga dapat mas daghan tag panahon sa ilaha, daghan sila panahon sa Ginoo kaysa sa pangkalibutanan nga butang. Bago sa mag-iisuna na kinigyapon si Igan Pastor Binsar, ang kaibigan na lagi niyo maasahan. Live kita karong di madungog sa 104.9 Real Beat 3D FM Hingo City. O madungog kita sa ganlaing Marugio Station sa Tibok, Mindanao, kung asa naka-hook up kita. God bless you kanatong tanan. Good morning, Igan Telma Almonte. God bless you. Basta itong mga mensahe. Kaya, pinagpapag mensahe karong darin. At unahan niya ang messenger.

Good morning pa, Sir Vincer, o amen sa imong pag-share kanamo gikan kay Anabel Dili. Huwag siya pinalanggang kapi ka sa ginapod. Yung mga pinalanggang na. Good morning, Pastor Ben. Salamat kayo sa Ginoo nga nakamata na pod mi. Pastor Ben, sa bisan usa kadako nga pagsulay sa akong kinabuhi, Pastor, wala kong nagpadala sa pagsulay sa akong kinabuhi, Pastor. Kanunay na kong giampo sa Ginoo nga dili ko mo give up sa pagampo o pagsimba sa matag-adlaw Domingo. First time ko nakakita nimo gahapon, Pastor, sa opisina. Uy! Nari ka sa opisina, wala man ka nagpaila-ila, Igan. Ikaw dito si Igan, Diosabel Rosel. Wala kayo ko gawas-gawas sa panimalay, no? Kung aduna lang mga importante nga himoon sa kaibigan, sama sa last vigil, maadto ko mga problema sa opisina or mga angay adtuan, i-resolve nga mga problema, ako na ginadtuan. Good morning, Igan, Leonardo and Igan, Victor Bantoto. Ginoo ka muna yung magkapanalangin ka na. Hallelujah, amen, glory to God, gikan kay Vivian Dupino. Amen ok, amen to the precious words of God, karong buntaga. Ang pagsulay mao ang kadaugan, diha kang Lord Jesus Christ. Kung kita adunay pagtuo, pagsalig sa Dios, glory to God. Maing buntag, Pastor Igan Vinzar, Violeta Mupas, good morning, good morning. Consolation by Sir, good morning, thank you Lord for everything, hallelujah. Pagkanindot sa iyang mga mensahe ning sayo sa kabuntagon talaygon, ang ngalan sa Ginoo gikan kay Elisa Gutang. Salamat, Pastor Vincer, sa mga tamis nga pulong. Makadasig kay mild stroke ko. Share ko ako uban. Salamat, malig-on ko niya. Gikan kay Tata Fe Puntihon.

Gini na punta sa ni message sa tuwa sa atong cellphone number. Good morning, Pastor Binsa. Magpatabang kog ampo nga unta hatagan ko og kahayag ang mga mata sa akong ugangan nga si Juanita kapi uban sa pag-inom sa BG Max, Pastor Vince. Ako di ay si Egan Helen Bernal Maranyon, taga Agayayan, Proxice, Ingoog City. Pastor, salamat. God bless. Every take na to sa BG Max, we declare nga dili ang BG Max ang makaayo apan ang presensya sa Ginoo, ang gahom sa Ginoo, no? Inang gamiton kining BG Max nga instrumento para maayo ko sa akong balatian. Okay, aka ng BG Max, ipanalanginan mo na sa Ginoo. Good morning, Pastor Benz. Magpatabang ko ampo nga unta atagan ko og kahayag. Okay, ako nabasa na ganyan. Kadwa siya nag-message. Good morning, Pastor. Naminaw ko bisan na dialysis ko, Richard Yagmani, Imelda Villanueva, Misamis Oriental. Si Richard Yagman, na siya sa dialysis center. Glory to God. Padayon na yung take so. Atong hinumduman ang atong ginabuhi, dili lang yun sa kalibutan, ha? Lumalabay rin yun sa kalibutan.

0: Din na ako mabasa ang uban nga mensahe kay basta daghan lagi mag-message. Ang mahitabo ani akong ang messenger kasagaran dili na nimo makita kung asa dapat. Okay, so nandun, forget to share all live, no? I-follow ko ninyo sa akong Facebook live. Akong Facebook live Egan Binsar, no? Ako na akong mga bulhaton tanan din na akong ginapost kung asa kong mag-addo unsa akong ginabuhat sa matag adlaw. I-follow lang kunyo Egan Binsar, no? Akong Facebook live. At ang oras magkaigsunan, alas 5.35 na. Doon na tayo pipila kami noto nga nabilin araw magpadayon sa itong programang Pinagpalang Musika. O ganang salamat mga kahinti paminaw sa pagkikuban kanunay kanako. O ganang salamat sa itong Video Max Plus Bakapsulang Pinagpalang Kapsula. Kining produkto, dugay na kaini. Nagsugod niya, I think 2016 yata ni. 2016. O nakita nato nga daghan na alibyuhan ini, daghan na ayo, pinaagi sa tabang sa labing gamhanan ng Diyos. Nganuman, isa sa mga rason ini, kay kini mao kini ang panalangin sa Ginoo nga nag-provide sa atong daily needs, especially every month sa bayad sa mga registration sa Tibok Mindanao. Aron makasangyaw kita sa pulong sa Ginoo. Sa mga rason nga gipanalanginan sa Ginoo nga ang mag-take ni ini mamaayo aron kanunay pud siya nga makapalit, isa na siya sa makatabang sa atong pagbayad sa atong mga registration. Kay ang BG Max o Aroma Plus mo ni gabayad sa atong registration. Gusto daw salamat sa naga kanunay ga support sa atong sa atong produkto sa BG Max Plus ba kapsul, ang pinagpalang kapsula gipanalanginan sa Dios, gigama sa purong herbal ang pagkanindot nini FDA approved, no? Di ka basta-basta maka-approve sa FDA kung naay dili mga magsibo sa mga nutrition dina sa mga produkto. Busa kung unsay na sa mga nutrition sa produkto na to, gigama sa mga pinili nga mga tanom sama sa prutas ug utanon, gihimong liquid. Gihimong liquid gibutang sa kapsula para makatabang ka nato, ibus atong immune system sa nakanlain-laing balapian. Aduna ka na siya mga, like example, garlic. Giliquid ang garlic. Aduna po na siya mga moringa. Adunay mga luya. Adunay mga nakanlain-laing mga prutas, mga tanum nga makatabang ka nato sa atong mga balapian. No, available itong BG Max Plus ba capsule dinis sa Hingog City. Available sa opisina na to. Only in Hingoog City sa opisina sa Kaibigan Center. Daghan tag produkto sa BG Max Plus. O kuban pang mga offices sa mga kaibigan o mga dealers sa kaibigan sa Tibok Mindanao. Magya po na itong Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Dali kay mahurot. Kaya ang kanindot, mga itong aroma manggod. Kay crystal clear. Dili makamansa sa tagsa-tagsa sa atong mga sanina. Kay gigama ka na sa crystal clear. Purong herbal. Nindot ka ng haplas para sa mga buntis, no? Og nindot po na, pamaol sa lawas, panakit sa lawas, gikan ka sa trabaho, gusto ka mag-relax, panakit sa lawas. Bisan gani ang mga ang imong tuyo para ma-relax ang imong lawas, imong muscle, pero kung aduna kay katul-katul sa mga panit, pati ka na mamaayo. Gumikan, mas gipadaghan ang VCO o virgin coconut oil nga napamatud-an sa mga eksperto nga nindot alang sa atong mga pamana. Available dyan po tapos sa itong pisina, same rin po ng price niya, 100 pesos dyan po ng price niya.
1: Jesus ang kailangan, pagpapala niyang lahan, api na.
0: Good morning, Pastor Binsa, watching from Bislig.
1: Pinagpalang tunay,
0: anong to nawala?
1: Bislig,
0: City, glory to God. Isaiah 41:10, thank you Lord for Almighty. Thank you for the favorite verse ni ang Isaiah 41:10. Glory to God. Alice Anduyo, no? Nindot ito, nindot yun dyan. Dili siya nindot, kanang sobra sa nindot yun.
1: Awit kong ito, sa'yo lang ibibigay ang lahat sa akin.
0: Yes, pwede mo magtawag sa kuha karon, no? Akong cellphone number, pwede mo manawag 0935940065. Pwede ka magdawat og testimony, no? At testimony sa BG Max, testimony sa Aroma, no? Pwede ka manawat og testimony. Isang testimony sa kadaugan sa Ginoo, no? Sure testimony lang. Hindi na kinahanglan ang dako, kundili ang kanang unsay na ayo sa imuha, unsay imbalatian ka ni Adto, o paano ka napanalanginan sa Ginoo, no? Pwede mo matawag akong cellphone number 0935940065. Once again, 0935940065. Amen. Ako daghan nga mapagsulay sa akong kinabuhi apan ang tanan akong gisalig sa atong buhi nga Dios, Pastor, gikan kay Angeline Pilarca. Kasayloay yung ko sa uban nga message ha. Kay natabunan siya din. Di na ako makita. Di na ako siya makita din sa kong live karon. Maglisod ko makita sa live. No? Gusto na ako basahong tanan. Pero di na ako makita sa kong live. Sa

Iman sa pulong sa Ginoo nga among nadungog karong buntaga gikan kay Julieta taluon tumapas ya. Good morning to Mary Ann pa Checo. Morning morning bisan dili ko membro, it just takoh tig paminawan sa programa. Lito Espinosa ni Samay. Sani. Dakila ka o dap og lapas. Ayan. Kaya salamat kaninyo tanan. Good morning, Igan Vincer. Salamat sa Ginoo. Makasignal ko karon makapaminaw ko sa pulong sa Ginoo from La Paz, Agusan del Sur. Gikan kay Angeline Mercado Aragnagad. Madlos, good morning. Good morning, Pastor Vincer. Watching sa Porokdos, Barandias. Gikan kay Atina Joy Pulinda. Consolation by Sir, good morning. Rodrigo Katubay, good morning. Angelisa Moreno Doping, good morning, good morning. Igan Juslina, Igan Barbon, dira sa Barangay 24, good morning. Kaninyong tanan din, ano? May buntag na kanyang tanan. May buntag, Pastor Vince, watching live from Talakag. Yes, at ang kinsunan, Gamayon Family. Elma Hurani, ayan, good morning, dia kanimo. Sa General Santos City, listening, watching from Ami Jurina Bulungon Family. Firohas, good morning usab kay Mili Asinero, may buntag da kanimo Igan. Dundun De Los Santos, good morning. Morning, Pastor Bin Sir. Kumusta si Igan Dundun De Los Santos ni ay si Igan Dundun din yo. In Butuan City, kauban ta sa una diha sa Bukidnon. Yes, nakaila ko sa mga Sir Don, Brother Don. Naka-hook up ka diri sa 93.9 Shenzhen Radio, Butuan City. Brother Don, kumusta na? Good morning, Pastor. Igan Vincer watching live to Mailag, Valencia City, Buginon kay Lioros Buyat Villafranc. Kaya kung magkaisunan, katong gusto magtawag, pwede mo magtawag sa akong cellphone number. Ako lang i-loudspeak, no? Katong gusto magpasalamat sa Ginoo, gusto magpamatuod sa kaayos sa BGMAX, katong na maayos sa BGMAX, gipanalanginan sa Ginoo, pinagi sa BGMAX na maayos siya, then pwede mo mag-testimony, na maayos sa aroma, pwede mo mag-testimony. Bahalag mga pila ka minuto lang, no? Mga 2 minutes, at least 1 minute, or at least makasulti ka sa pagpasalamat sa Ginoo live on air, para po madasig ang uban, no? Dili ta magpabilin sa atong kalisdanan sa kinabuhi sa atong balatian, kinahanglan mo forward ta uban sa tabang sa atong gamhanan ng Dios. Bago ta pa sa nanso kanindot nga awit alang kanan.

0: Ayan, pagkalindo tato, goodness of God nga Bisaya. Ayun po ito, Pastor, gikan kay Leticia Rosas. Amen, ako daghan kay mga pagsulay sa akong kinabuhi. Ang tanan, gisalig na ako sa Ginoo, Pastor, Evangeline Pilar. Pagsulay sa itong kinabuhi, ato lang yung isalig sa itong buhi nga Dios. Good morning, Pastor Egan Bizarre. Advance happy birthday ni Pastor Eli Tinaco. Uy, karong 27 na birthday ni Pastor Eliezer Virador Tinaco. Happy, happy birthday. Advance happy birthday, Pastor Eliezer. No? And 5 anniversary sa Big Light FM Kibawi. Ikalimang anniversary po. At ang ipod ang iyang programa diri sa Sunshine sa 93.9 na Butuan City every Saturday 8 to 10 a.m. Salamat, Igan. Dalay ko ng Diyos. Salamat mo, Brother Dondon de los Santos. So, ano, katong gusto mo tawag sa itong programa, pagpasalamat sa itong Video Max, pagpamatuod sa ilang kayuhan sa itong Video Max Herbal Capsule o sa itong Aroma Plus Herbal Oil, pwede mo tawag ka na ako sa 09-3594-00658. Mag-usap, 09-3594-00658.
1: Kasi't ikaw ang patnubay sa tuwing ako'y naglalakbay.
0: Pero makaigsunan usab sa mga kaibigan din sa Hingog City, only ni Hingog. Dahil salamat kayong tanan. Ang nifanaw din nga itong ipanawagan is duha kabuk, no? Si Gailawan, then si Nanual, no? Carmen Nanual, then si Sixto Gailawan. Mautong duha itong ipanawagan this month of May, no? This month of May. Ang itong ipanawagan. Katong uban, mayon na nga, katong pagkolekta ninyo na dugan, daghan mo ingon nga sige na magkamatay. Actually gamay ra gyud ang patay diri kaysa sa bukid nun. Gamay ra gyud tong mupanaw diri. Makaingon lang mo daghan kay gumikan kay di niyo ma-appreciate. Kay di man listener. Sa ganang pag di listener, unang i-encourage yun na ito nga kailangan listener ang mga kaibigan. Sa ganang pag di ka listener, abin niyo mong sigla balik-balik ang kolektor sa imo, ha? Bisan ikaduha lang dahil sa isa kabulan, o say, ikaisa sa isa kabulan, or pinakataas tulo sa isa kabulan, magunahon ka nga, sige na mag-nikamatay. So actually, ikaduha lang o ikatulo lang sa isa kabulan.
1: Pinagpalang tunay ngayon ang aking buhay.
0: Kung nasigun na ito itong mga kwan, mga membro, kaya itong palisi magod na kinsay pwede may mong membro sa kaibigan. Number one, yun na siya. Dapat ikpaminawan sa radio program Pinagpalang Musika. Ang reason, ana, di lang pwedeng malipay lang ta makadawat o ginabang, kundi nakasigurado budta sa itong kaluwasan o relasyon sa itong buhi nga Diyos. Atong oras, alas 5:51.

sa tanan na itong mga senior citizen, I think apil gyapon siguro sa bukid nun, same ram gyapon siguro, no? Tanang senior citizen dapat na imembro ng mga anak. Pasaylo ayo ko katong uban nga nagpamembro ng senior citizen, ni apil ang ilang mga anak, then pagkaabot sa tunga-tunga ni undang, ang ilang rason lang kay ipaapil ang ilang senior, then pasaylo ayo ta, panahon nga na mahitabo sa senior citizen, di yun makadawat og full nga inap. Ay, naman uban nga, ni-appeal sila, ni-required man nato nga kailangan na mo-appeal nga anak, ang senior, din pag-abot og pila kabulan, ni-undang ang anak, kay nasayod na sila nga, naka-appeal naman lang senior. Ah, ikaw nalang padayong dala, kay di naman lang mabalaan nga ni-undang ko. Ngayon ang aking nalay, kapila ka. Busa pa sa iloon ta kay atong palisina siya ang tanang senior nga walay membro nga anak dili makadawat og full nga hinaba.

atong nangitag lunas sa dagang nagapagitag lunas available atong lunas atong coffee atong atangan atong coffee kasi nag-meeting mi nila Pastor Dan din ni sa Hingoog atong pag-anhi nila atong Thursday last Thursday is nanay mabutay nga coffee at muna ginahulat na to karon ng coffee purong herbal yapon na okay, di na basta-basta mag-endorse si Pastor Dan og coffee or mag-release og coffee kung dili niya na tilawandaan iyan ang tilawandaan ang coffee. Kira ka sigurado naman siya nga nindot ang coffee, alang ka na itong tanan. Saan ako, akong ganyang tilawan Japan. No? Kung na-coffee si Ganlisa, usahay, mingin ko nga papalita ko, nabigay akong tilawan kong nindot. Huwag hapit na itong coffee mabot, no? Eh, dali kayo masold out itong coffee, dali katong last nga coffee nga gipadala, dali kayo ito masold out, no? Nanay, coffee, kining coffee karon nindot kining nga coffee, o natay sufficiente nga stock ni ini. Ato lang pagahulaton kung ano sa pa-release ni Pastor Dan. I hope nga makaabot din ni Sing Og, no? Ang atong coffee. Atong lunas, available din na hangat nagkapangitag lunas. Sa tanang mga palitong unag lunas, kailangan mo nagpangitaan ni, labi na katong ginapang paagipang paag sa insect bite, mga katol-katol sa panit, nindot niya po lunas atong ibutang ani. Sakit mo ngipon, alimugmug rin mo ang lunas, no? Atong mga ID, atong new ID karon ang Kaibigan Christian Foundation Incorporated. Mana atong new ID karon o gila naman tayo kwan, nakuha na nako ang kwan ang tawagan na ang ID gikan sa main office, gipasa lang sa kuha, nakapaprint na ko, doon na tayo sufficienting ID. Then, pwede na tayo kitag ID din, ipalaminit din nato, no? Para makaigsunan, atong lamination is 25 pesos, appeal na siya lamination ug ID. Same regya po dito sa Bukidnon, ato lang silang gisoon dito. Actually, 20 unta na siya, pero ato lang gisoon dito. Okay, ginagmay mo na siya, atong ipalaminate pa na siya. Ang atong lamination diri, nasaya itong lamination, tag 35, tag 40, ang pinakagamay is 25. Pero sa tuha is 15 pesos ra. Kay dili man siya ingon nga kwan nga negosyo. Ato alang mas magamayan ang atong mga nagafalaminate, mas mabaratuhan sila. Ang ID 10 pesos plus lamination 15 pesos. Kinakagulto man taga kuha sa kanang laminating film, basta dagan imong paliton man good, mas makales ka pag dagan imong paliton sa laminating film. Ano mas ni barato siya. Last announcement nato katong una-una is 20, pero nakabarato man ta man ang 15 na lang gid siya, no? 25 dala sa ID form. Then ang atong kuan, ang atong gamiton na every urgent kato na nga bag-ong ID, ang Kaibigan Christian Foundation Incorporated. Dahil na pong address dito. Itong address na to sa old nga ID na to, daan naman to, wala na gapuyo si Pastor Dan dito. Lahit na yung address karon. Nana mismo'y main office sa Kaibigan sa Bukidnon. Sa EMQ building yata to, no? Poblasyon, Valencia City, Bukidnon. Salamat kayo na masuking paminaw. Salamat sa pag-uban ka na to. Ganyan sa programang pinagpalang musik.

Ogo tayo kung oras para yung sanahan mga sugin, di ba minaw? Sa ngalan sa atong pinalanggang pastor and founder and president sa kaibigan, Pastor Dan Danggalio. Kini si Pastor Egan Binsan ang kaibigan na lagi niyong masahan, makikuban kaninyo gikan sa alas 4 hangtod alas 6 sa buntag. Dinhi live kita manungog sa 104.9 Real Beat 3D FM, Hingog City o sa itong mga partner radio station. Kung asa kita madungog sa kanilaing mga radio station sa Tibok Mindanao, lakip na dina sa Visayas. Kanatong tanan ako magaingon pinagi sa pulong sa Dios ang sagbot malaya, ang bulak malaraga pa ng pulong sa Dios magpabilin sa Gyapon. So God be the glory kanatong tanan, ang Ginoo kanunay magapanalangin kanato sa tanang sitwasyon, sa tanang higayon. Ang Ginoo makig-uban kanato, daghang salamat.